Hermana, dale.

Yeah, I'm sorry if you like it, man. I'm not like it, I think it.

0: ya sabun sana klan paraskram do ita gatin ade masuro paraskam den ben kada patena kurah de ma shawda to ne notuma kun bare ne shatima ma ma shatima kubre china mada patena laza de malok to ne zol mana e kate da sir na zol mana da kanya da jin de bono ahi abi rochuru a klab en do ne gumna kre borne sirama adin na shado ne nya amaranti a jami'a da waltum ya sayadin zo lado na da boni ma de san di ma super uskupal de wala ar pal uskupal de waras ke super au super lar super wal audio indi super lar aras ke de yin an da boni lok to banata baro len yin zol mana ta gota batin yan assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa chire
1: da balari
0: dot clear
1: ba na ma sa shi wa rikin nin din mana je
0: na'am ba na masa anya kirin yin tuman gana mawdu da kirin manje
1: sai da yake kirin gana
0: masha Allah
1: da gwamnati ingila
0: na'am
1: sai da zungila maranta har dole chikoro loro ma
0: na'am
1: kame sai le su university so ma jama'i to ko sai sangar sai da su da grading chiroro loro ma tala ba na je
0: na'am
1: ya maranta jiri har shi ma sai da dole jama'i mai wuyo
0: na'am
1: shi kandigar 98 shalioko kurum maluman zare kasarin zaga na yi sale ngana la 1999 bangara sha upgraded wala ka challa su de
0: na'am
1: zuwa na garo ya fasalaro tertipa ko si sazare tai daga dole sai kiya zuwa talaba na ji
0: na'am
1: ala kasar gwamnati a bana su
0: alamar
1: da zai zafi ne wa ci
0: amin ya rabbal alamin gila zoro bana masa an kuro shi warikin indime da jilukta gonum bonum nye a bayanin da dimayin ta nasu kuma rukula nya au kasar da ne gumna kribar ne na sha da ne ta je fasal burin maranta da ne jami'a da waltum ya sayan assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam bale yari wace
0: na'am da clear
2: clear sai na cira
0: clear sai alhamdulillah
2: Aliyu Garba Nguro Gambore wakil karab karare karintuye
0: gila Aliyu Garba hanya kirnyan
2: gila notu mare a wakara mana zana amma wuri kuma ka saka ta kala a Indian mare
0: na'am
2: kuma na sha awa ramat ke na sha mana yan awa lokulan monti da garti da yaro repto a waje da so kaza da la monti guna repto
0: na'am
2: kam kasara ta kuna wala no ma kuma lokuzul mai sunnar mai kawo gana siliya na sha hostel da lasha amda bozu mana zain kasha kasa gila sai amda bozana ma sai kurusuru montero ga ya diri zo leta kashin gola ya zo la ya sura mai ta san la sunna cin da suka kutun zafan la india fanjin da suka na da da na so diri dingiri sai san ma trip so india da mu sai ya amsa da ga so nine da ya kuro kin indi me dai kuma na sare na shiro hnd sai ma na haya national diploma ma kuma ramatiri la ar saudi da yana la arba wai tara tala ya la ku diploma ta moja da zai university admission so ne ya HND CDA awa service le junior kuma HND la rubares ku look to HND ta moja course ndir faltina wala ma so ne HND le jumba ya ta la ya kara so na service le yan ba mu ne ndir ma ko sa yana HND da la an bai mar da ya bar mu ndin ma sara da arin na ta ta ta la ya da kwana kala kiskiya so ndin
0: kala zoro a Aliyu Garba a ni bonum kurade ma bayanam da yayi mayan assalamu alaikum assalamu alaikum zawal da kamgatu da jiwane ma dai an da karni min ma waltune bone assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa chire
3: balari na kaliya
0: kaliya assalamu alhamdulillah
3: masha Allah abba umar sai mana jin wura a janar mila
0: kula abba umar nya kirnyan
3: angala zoro modu ku gona modu shi ma sai da ala re baran da gunan ya dana da ala kala kan bayar shi ma ta wasu
0: amin ya rabbal alamin
3: a haya maro hutu fasal ne monte za ta tira da faida wa re kasar tar dole amma ne a dai noti ma dai ma za da ngi kila na share monte an dai dai gini mun sun da mun da tsari na so kan yara sanya kira kan yara tsari so are a wasu yaro gulukin dai kida da ngo haya maro bala ya duriya ne ro wata ro haya martina tira no zana kato ada ayeng berkin awang gaya gaya berkin amma dai awur practical de kamboy pokariya practical le practical le over wala dalin dirin go amde kiraji ya dalin na samma so gidi akara dana dalin dir practical awur zair ro tirin de se dai kriya ya ba ai sai kriya dana dai wata fere practical de nguro tiri kuru kriya ci dai practical le dai maran tarin se dia da adama wa gidi kin biya kiyawa kino
0: gla amin ya rabbal alamin gla zoro aba umar su yengro ajana rame azinye lokta gonum bonum adema bennum da yimayen assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa chirew
0: na da wat klewa
4: da sire
0: masha Allah duma na jinda nan da bonumin
4: mamodo ngroganje
0: ngla mamodo ngroganje nya krinyen
4: to modo kalamonte
0: ndurai
4: loro kalalum manadana
0: na
4: amma we shawari kacerin nda kalani korew
0: na
4: wado kuma da yarwa ziksina burna ziksina da wuri tumai din na shamonte bi
0: na
4: dalin jire na shaka suye na shace da ranne na ta shuma allon da liman shuma da sorodi durin kuci da ba durin dare hayya marok razana ya kada kira ba kira kira dana cida ba dai su kubula sokol dai sanyaran ba su kubula sokol dai yun da na sha san yaran miro liman shuma da kwasorotin ba lardin da borno ya tsoro kaso bai zutsina ne
0: na
4: mun ci ana bara sa kubula yarwa mun ci ande na sha malum mai duro zirrayya ga na sai rochestra da wushi ma sai an ba duro churuko amma na sha kwame son na sha montero liman ya kwale da na sha san yaro liman shuma da sa shawari ka kake da jama'a son da kirin yau mana kan ma dai mana zana ma ringila ronda fa ne
0: Inkila
4: borno da adama wa shambo zuna wa turuko
0: Inkila zoro Amin Mamadu Angro gonge nye lokta gonum bonum adama nye shawadim da yimayen lokta de isina da jizol ada gonyan Assalamu alaikum Assalamu alaikum
3: Wa alaikum salam balari
0: Naam duma na jinda nan da bonwin
3: Maran haje mamadu
0: ngila nya krinyen lokton de gana gapsu konum du umar aliyama tungilaro sulim bao Umar Ali Umar Zajire konum dingila Rosulim Bawda jaharami karantu tumangana aparas kramdani wachire dina alandajin notu maibwen na sidu pantina kila nyadone gumna kreborne na shadone marantia jamia eda waltum yasai bayanzina gladin paras kramdo itagat katu susu injina dune konyamsuna maali baliari paras kramda itagat kuku Glazoro harami karantu da jikama loktun da sa tuloro su aka ka loktu doni harra karatia sirina na doni sa wanyi chida ya hadiza da wote harra gresa tuloro da nanduro krajin kilewa nkirin sano.

kala zoro harami karantu tumangana tamtam pale adya fanwa adya makamalok tunde sa tulur reta so ya kakalok tudone paraskaram kutunum gule da sadana.

0: سواء تتشين يا دون ين دنجي فلاي أو قصم أو فلاي أو سن يار سلام دون أولا عند اللي أنا ما دوري بواتا إساون دارا فيندي فندي من
1: Zoro alai ari ngorodone state locus da jinye bonum kurade ma kutum da bayan kumayin ade todu putugulma de duri sinana sit sida doni fly over west in Nederland wazen tajalai sidia adaji kulashia di ruyen insha Allah kila bayan doni dimu Nederland. Assalamu alaikum.
2: Salam
1: ba dawat. Ndawat kilewa.
2: Ndawat
1: kilewa sile kumara askara.
2: Uma ya fana malema guru dalai lankara ko uduma jini banya akai suka yi zaro kudusun an ya gwamnati kim rahama yin guzu kuro sasha da boye na ne fa yare.
1: Na'am.
2: Ya sana na samma wallahi soro tori sasa in kula kin ya tsaya rukuna an ya gwamnati bana zuru ya do a wala kan da tuli sana na sam ne wuri. Ye inji wallahi wallahi to ni sasa kadan ni tro ya kati ya ya kitabu wanda
1: tashan dumbuye
2: kuro tashan dumbuye riyata da na ni fa ya garata wallahi ka usule ni na diri kama da ta kare da ta salabi na wallahi duk to ni gura ina da ke sasa
1: na
2: na sa ya kimbi kimbullo su su wona le sai lar ma buje sana ya wallahi ba ta yi da nke kai ruko na ro dengan ar wallahi
1: inna lillahi
2: gwamnati a da fanzu matinar kwashe layar su dinna la dawar su sai ya fa wato do kuma any time wato ya kun zana har le za sa ya le za ko za samo ya ala ya bari ko za ka rufa mu
1: gila zoro ya fa na
2: gila ala ala ya tsira ala ki ya rabbal alamin
1: amin ya rabbal alamin harami karantu faras karam do ne kutunum gulle karuna karau ndaraso mi ta fisko usko nuta uhalan assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Ndawat kulewa.
3: Malarin ndawat kulewa sale.
1: Masha Allah.
3: Ngala Umar Habib ngora gambore wa cil karakar da karantu ya.
1: Ngala Umar Habib gambore na karinyan pras karam kutun ngulela.
3: Ya alhamdulillah kutu ande me ike kana sarfande na.
1: Masha Allah ade
3: ma. Na daron kuma ka ngoran da gambore.
1: Naam.
3: Saksa katin ka tandariya gani ka bazola India ke yare.
1: Naam.
3: Video ni ambala isa ga angai sola ande ngai bineja nurfande ni maana lana na mzunchi jefi zina.
1: Naam.
3: Yo akawungawe isa angai siminti sosa sakina funu kwa kusain.
1: Hmm.
3: Do kamara isa dayi fili ndia farak mbiye yi na mashiri do ni kama sorozi maramsa litin almeskine ngurande gambore na zol. Gajigal chamare min gamin maran isa sorala ko hoksana kamara biskabul hok
1: masha Allah
3: ngala na alare kun sakin da ala alhamdulillah ala ga da haga daga suna tuki de nga monti bidin sakkan da rinde so are she na tuki mi ala da rashi ma dai dai futuna la tuki na re she tuki
1: amin
3: ayo kuru ta can shi kan za ya da kamara da an da basarjin shi na fata gajigal chamare garambe kwalsan ka so kurar gozo le zuna kuma sola kura koptunan bai
1: ade
3: ba da wanza tankin za shi ma da ishin banji kuma ku gana zai kan tawo kwako zuna zo lar samman biya dam da fallima dam da kunji farin ji ishin ba da mu wanje na ya garan da jirin wa ga daga suna da bohol don ne tanki kuralan wallar warda warza ngai ta pump of kios ngai jiri abu pompom ne shin na da garan da jiya kai zo wallin sa din jitam jifan je zor arige ya ji mai mai ne rayar turusan yuyen salan yar turu ban bandin ba da kurkati kan inda mai kama na sharar ne kama duri don ne kama suna na siya flyover and bozen ma kama shi ya na burasala ke suka na ma har tawo da kula over ne kama shi wasse ne ma har duriya da kace kace din bozen ma la sa kuma rare yambe suro ma fani yambe kum she yambe har non wana ma yambe na din kama ro bozawa jawa da so loka so ngai bolo sto ya ga sai la za ba ga rotin diri diri da kuri sa bana ziya bozen yan za ba za tambe shi falda sai non wana sha kama har ka ngawa mai mataki har ku yan zai ma sha gonge ya kana ya da san biya na ran yarukin da ayla ya ya kana ne wallahi yanzu mai ba yanzu yan bai shiro sai la Allah bai kana da shi dai span zai ma da kararo zuke la zai rile zanan awala zai san awala biya sai ma fi mara goda gana zai
1: groin kara shi ma da alin
3: tana suru kum sheila
1: na'am
3: alibiya suru kum sheila alibiya kum sha sai
1: kum sha wesen na karinga mafonia wesen na karinga samma na fan zaswa andiyo nadin buna kaji ala durisna na aman za sorin duro sai yele za ka tabbata Allah
3: wala oba kuma ko sare dirin kille ko sare irin awa gai soko din dai awa awan gai biya
1: daud
3: a grass card din gai roba awa tutuna arabiya awan za sororin da sa bozan duma sai ro kai magulin ba shi ci din fatta fatta soko sai nasku din wallahi bozawa zai yo dai a na sai kurtan gonan da mai wallahi yanzu an bai ba zan shi wai kam lak yanzu ba zai ba kai san ma son bai arabiya gonje lange mu koyar rukuna dai su kai shi ta mana fi magadage a wala kata fasudin tunda ya so ba so duri sa sambu fi zanar ka tarbiya da salim ballan mi zaba duriya jiriya kallo komzin au kure na ada yigi da ku yi sore a wuzo ku yi rakinin gar kirja yin a washe ma da gwamnati shi ma ce da jin kace kace da kuma robot ma son bai civilian gta bai duriya ka da kuma na da kuna roci sai ma bai dai su kasa bune ji a wa da ka jirja sa ma su patrol le zan na da biya sa kwar ko ne shi sa da ta duma ce da kan mai yaba na da sai biya moto a kokodi na kai da dina waje da kursa ya ga da inda suke yi na sha jiriya da monjin ma gwamnati da dine alama biya sallarin kalme wayan kal dirizina duriya jiriya san ma farista ya sadu roja Allah ya raba so san mo so mala gana zai ango a dulin da na funguya da zana awana tandin bodin tarbiya hakika landon fun tara kamla ta kai ya da ba da ta kai homin au ga duru mai kike da ta yaro kuma za girja insha Allah dai roza ci sai au kira na lambiya gannata ya ka duri ya jira saka kira za dan duri fu ya ci da awalin ci ga Allah ya ba nazara ne ka suke zaka ya sai ci
1: amin ya rabbal alamin Umar Habib Nguro Gambore Dr. Gonum Bonum Adema ye kajiya kutamda kutumra kallo abin kuman a daji harami karantu to mangana tamtam faraskaram to ne kutunum gulle adeya fanwa a bayan na tuna tanas kumaro a bayan to ne duri suna na yade shi ma audio ne hangalla garzu a suro faraskaram to ne kutunum gulle adlan bayan na tadifangatu daji maududa mauduwa gonyen kala kazito ne duri sinana kala zolin tonus kumaro chida pula obayan bozen ma adalan amaka odin pula ada kringye ishia daji paraskaram da gonyen kwenyen.

0: Kala zoro harami kerentu paraskram doni kutun mungguli kru nakarau. Ndara so mita pisku usku nuda walanda jukwa. Tumangana tamtam pulei auta mjiboy adia panua. Laji paraskram doni kutun mungguli duro walte mkura adia mazol manada walte kanyan. Adia maka ufulero lenye nduro. Taji suro paraskram doni kutun mungguli adin lamar doni duri sanana sida pulei obayalan. Bozeni mana chodo adema durisinana awa watna nashado ne tashanda mbwelan kada ambeji awata sasen awo sandia lorjin ma sasen shiro sholi gultin ma adela awo karu kutai awo kajipan tubai durisinana awajiri adu sadin pantia. Nasha pulai oba ya duri sinana bozen. Putu adata de kure de notina dina lumjia. Chi kuros kurosien. Au na ala kla kalu edilan. Chida onzuri wa imbeji nadin hata wazen. Tenas kumaro nasha chi kuros kuros edilan. Ama kema dimbewa la bau. Biajuro wolo na ma jiri duri doni sinana chida pulai obalen bozen ma ada. Suwari ndua sandia kwalza bozen nadin bo tajiruwa mbe la bau. Nadin chida nza ziri weda sadim kumadu sadim baru wolo na ma abiwa kazi. Adi ma ya duri yeso sandie duri nzaso da kwalza nadin na kwalza leza jiri na adlan bozen la duri duro chisai chistiduro muradin zabao zol mana da lenye kanyan bayan doni jamisu ya sadina dikin awal me na adin shima agomnati chizi suru duri doni sinana sida doni pulai obalan bozen na kurutashan dambuelan leza awa doni sandi kwa ya so sasayan ma adlan katapa gozu. Kau kat gomnati du katapa gozu nduro. Duri nadie, duri ndarae. Ndaran kesha. Amza kura andan. Zol mana eda kanyen. Wani maribu ni mia abikulimin kila lama doni duri senana ya adlan. Sambi soro, kambo soro. Paraskaram doni kutunum gule adlan. Jamisu ye boza. Awo doni duri senana wakajinma ada bayenzen zol de bayenge panwa kurade ma walte zol da kanyena anyai rangnum bonum kurade ma bayenum da himin kladin. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Nda wat klewa
1: klewa sele ba ala ali
0: masha Allah nduma na jinda na nda boni min
1: sai ma ta mai nan gura da polo polo waya inde suriya da nan cikin ba
0: Glazoro masamaina Adam Kolenya Krinya.
1: Mana bilisana nguro nguro to tasha tasha to nana sandi sandi so bodai ne kalalan manan.
0: Naam ade bayan gatu suro paraskar medin.
1: Yawa. Ngawa man au shi marin je maro paraskar mallan manan ngana kika su man de mocce ti Allah. Yimla alama sa inje. Kuni kini ganan zai sai fiwe kuri tayin da to sakala kana isai ndo isa kamza kwara gana da dana ka la cheshirin da aka suru gogo zan din duke ayo kaya sai mun wuri maro riza wata burta ta so bari ada waya dano dano dano wanda ka so ayi wa zo ka nan dai bonye nan an ja duwa da wani kun da dai wai an dan bonu no kan ki kasu yeso kuma ta sha tambaya san dika ke Allah bonye ndo an ja isa duwa da kai so nan mun yi wannan irin kura ga a andi kura yon dan nan malaman da sai ba fato malaman da so amaren din da so ba yi su ka sai banu no kan dar ya karanya malam da so da mai andi allo nan da fara no bonu ya waje aro san jiro ku sai
0: nan zakira da ba ayo
1: na buna ba da
0: na kan nafsa kara zain din da
1: na kara zain da alamatu mangana ga so fato kara za so le ya da le zai alama na da tanacin tsero garata kraye ko ba
0: tumangana jiri awa adiyan hukuma done nasha lamara islamiya ya sanga jistir katap jiri awa adi da tumangana gozana gawoman
1: wanda sai yar ma har da ki kasu yar ma na zabuna yo har lar tor ko yana babba man kasha la gamdin sai ya kirara todo la kondo aso ya kace kace na kada wuro samlana na alan sai ya kirara todo wai ngairo wallo na ma ha na ya ndo so ba ndo so rile no wa tun da kira da kondo kalkallo kiran wannan abuna ya ba na ya dudu zai na kuma mero da jiwao
0: na
1: wanda ade yi kada samzana ade yi da gwamnati ta cikin bizu a wasu mara kalbin ga yar da ade yi wura ga lar zumar fitunar ita wallahi
0: Allah shirradaks
1: a kulewan cin bala
0: amin ya rabbal alamin hankala zoro masamai na adam kole a yin bonum ade ma a benum da yimayin kala zoro harami karantu faraskaram to ne kutunun gulle kiruna karau daraason mita fisku uskunuta wala assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa alihi wa cire da wato kliya
0: na'am kliya asli alhamdulillah
2: sai da tarayan da wannan man show don gure simale wakil karab karare karin tuwe
0: glaso roman show ya karin modu da karin
2: nange balali kutu ya karin yana kutu da gulle kutu diare ande a ne nguro ndede ne janare prasaman de konnu ne bai me ku kintau indire ban na tana isa gozale zana kwami ya shal sayaru yende au tsafar matu ngana ban na tana ba kiran kizina ya guzana a ya sarmonji na ya guzana da inalan hukuma da ne local government ne risandi mangore nyin andiro gare bulin soto koksa zauro wa falanje ruye lillahi rongo ku samma nefa arbaro zinaru wallahi ngo kuma maro ngo la injela ndangana njibarain karako kirma maro na moyo ya njiba
0: Glazoro manshaw ungrosi mare assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam bala inda wata klewa
0: klewa sala alhamdulillah
3: ya ushe
0: fasado na'am ushe kan shiro faraskaram kutunun gullero
3: ina si aisha mamin manajin guro gangamare wakil karfa radio kun suye
0: glazoro aisha mamad gangamare to magana maududu fanuma
3: amma fangana maududu fan yana karun da kuttu zuna daya awa da amana da lairawa ta kaman da ya sai ya fure kada yambumar kan madan rumai karo nan kaje tun haka ma amga saran mana zanan kuma furudin taran zubai amma taran musulun kama mai ade da rumai dole karo nan kaje kuttu din dan saboda awa da kala tada yana ayye nan da ya saka biya fuka amga dai shawari saduna ide da gwamnati da gune ya amba yanzu roma da fizu lida sabsaya yang da sa wanda sa solin a la da buri buladi da yin sai ya goza na bulanda ra kala sai sai buladi maryanga a wanda soriya hanyi duri ar madan nono ya solin de na yambo da sai lan lan bindo ba sa sai ro hom duna kana tiya da alai hamar ja wani ar ma sabab da ka shi mun da yoro wanjin
0: na
3: a ji dai kiji ya da karab ka be nakta kana da sins kopa ga wana kan tabaran su gamna barno ya amkura mukon awa kai dan ya sayo askari yana ba na maskin na rafai da zabur nan sadana
0: masha Allah
3: ba ni ari kan tawa da kawo mai lako injin na tanya maskin na rafai na
0: masha Allah
3: farka Allah an kura mu kon awan bi an lairan zamma zan ma musamman na goza sayo ba na haza maskin na da ma no safur no sayo a wasanya yosa wallahi a wasanya kala gade gade gade gade cin zuma ba an ji samma awar fande na rubikar walta goza ka kadi indin da samba fal a wasanya sar kurbika kan tawe kawo mai lako unna larun ke ke gurguwaye larun mashin kalla jiri maskin na za sa wannan man tiro le dan na da laka I'm sorry ba ya da awu kare rubika samzana awu bikan ka yin so da kare ro samzana da wallahi a ga tirin ta sai dan yo kurno tena sayyaro askin yana baran su gamma barno yara askin yana amrai liman zada goza sadakatun jariya lairan zan matura sakki maskin na da fara zana da alami zan zanga na zuka mande
0: amin ya rabbal alamin
3: alhamdulillah ala karo amga dai ya rabbal kubana cino askin yana sai dan
0: amin kala zoro aisha ya aisha muhammad nguro gangamare assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: Da tukilewa.
4: Da tundo kilewa.
0: Kilewa asile
4: da asile di.
0: alhamdulillah.
4: Da chila da kredi.
0: Kilewa asile alhamdulillah.
4: Abubakar Adamu ngwa ngara namia marajini.
0: Nkila zoro Abubakar Adamu ngara namia. Tumangina mudugo tuna madapa numa.
4: Angi pia liwa lukarako.
0: Nkila zoro daji Abubakar Adamu. Ngara namia inyiro askrinyana. Daji gam. Liwamda ita gamgumaru. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam ba da alin dawati.
0: Ndaw tukilewa.
1: Ya sai ba gudu su sai mari bo folle manajin.
0: In kula zo ro ba gudu su ya kirin.
1: Karabka radio kirin su ne ba.
0: Na'am.
1: Yo da ji kuma a wado kuma kula da manajin na ma'au mawdu ro bot samari.
0: Na'am.
1: To rasulullahi da ya fa wa sala ayyu dukara.
0: Na'am.
1: Ayin dan bi di kuma akai da su kin kamla sara da Suleiman ya zuba razu su tin ba su auka ya su dai ma su da ayin Milan ta taya.
0: Na'am.
1: Kuli sori solo na da report dai dan dan ne da sai lalle da kawo fada ba.
0: Na'am.
1: Da ji kan dibe buran katab dibe har mar ko tiro wolona. Da ji Allah ku rufi gwamnati kalan da yake zu katab goje.
0: Na'am.
1: Da wada su ne. Nan da laman sata sata a wazayya amsu duro announce au au au sori kam ta da za su ta da su mu amma
0: na'am
1: awla kladin dinna wolo na ma Allah ni ya kuma salagladin jiriya mu to amma wajin ba da parliament
0: in kula zoro
1: are are manan ka dora ka tabla goti kala jirela
0: in kula zoro ni ras kinyana ba ande ba gudu su sai mari bole doktor gonum bonum kurade ma ni taji benum da himayen assalamu alaikum
1: Assalamu
0: alaikum. Ndawat kila kila asira alhamdulillah ntuma azinda
1: na. Ndawat kila karoni kujina.
0: Na mashallah.
1: Kwa kadaru kujina mwudi kam shu alai ya mbina.
0: Adi ya ntuma na jim.
1: Adi ya kashu mwagamish.
0: Amin. Dati tumangana alok tudie kana kapsi ya hii. Dai zol fal ada agonyan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Duma najin.
1: Kawa tuno kulewa. Bamudu bamanga ya murugwe damgari.
0: Ngila bamudu bamanga ya nyakirinyan.
1: Jai morude kalado ya kujide. Kujia apalaya oba ya mboda na chowadu.
0: Naam.
1: Kujia rikata kula mde yeru halan. Wallahi wa adudu kwenye. Chung kuma kida kuwa ya kujim kuwa ya mlandi. Wallahi ya adudu.
0: Naam.
1: Kurti pelai ubah ada malai puasa rupanya tu urut kejeng tu banyak bapak ni yang ruah aku ada ini. Lindungan dua anak marud mesti dia kalah sih dia akhir. Bukan dia kalah dan jam ketab lah bodoh na dua orang malai tak ada lagi. Kalau im dah pajer masjid la lupa na malai cara la aduh la rupun na malai kelab masjid ini. Kena garam tu bodoh na lelitan. Pengi pengi tanggih ke rumah masjid ini tanya. Pengi saya tanggih ke saya call ke ni aina arman. Okaya na malam de wen dan kranu ne ko wai go sangaya la nga wala de kranu ko yo ayure suna tan bo kwa na buna kiji ba wona madin kuma na ta ci mo jire ko nun be de zaka dai kan tana da ganala ya cikin bawo amma le ga nan da sangaya da rubu ga wara wallahi tallahi kan tana kutu ya zari ko na mushin to so ba kwa na mushin de am de kurare malam man de kura kura de na mushin ga ne sanna de go da tana de kamo wona sai ma to am kuran da zuru na mushin bo dai
0: Ngra you know, zoro, ngra. Tumangana a bamadu mangai na lan yaro nyan sa olok tu ba halza sa dina paras karam doni kutunum gule dina alanda jin. Arme krentu modu doni gote na de shima kla duri sida doni pulai oba alan pozen na kuradi ma tashan dambwa alan sandi awa sandi sadini madilan. A modu a gotu zande tuna da zituman yilan gwamnati a wado ne jimi so ya benzana madafan tuna ngila zoro harami karantu da zai kuma loktun da ya sa usku zuwa ya kakal loktu doni hawara kariya forisa da ya da su tuna kilewan kirin sano
5: Hawara kuriyaye Adu Mustafa mai nunan jiro ita gatsin.
6: tawodo maraje maso daji loktudo ni hawarnde kre madasa tinanda kasarata rokla haware soda fanu somno fol ado kura tirina blado ni bolle kredo ni sadien imletrina klado ni daji lamar klakl amdoni tala blaya kurwa askra adie dino soronzo saluzo kruti adiero shima audoni kuimala notna ma kosado ni shima dau fujinma au difteri la notna ma adie

Ibrahim'in

0: glazoro harami karantu to wangana tamtam pale ade afa no soro paraskram doni taman kariya ka suyela na done akwa lokto done zol manai kate da sidina annan dia andia bonu taman kariya ka suyena chando andiro bengu futu nan dia taman done akwa done real la sefa dola kura de ma taman done kinda fetir ya kinda ga sai da afa noen lajilen ye zol manai da gonyen sau taman kariya ka suyena shaga daga de fanturo assalamu alaikum
1: Wa alaikum
0: salaam alaikum. Wace kan shiro faraskaram taman kariya kasuwar Rondo mana jin dan da aboni min.
1: Ba la jin da wata.
0: Kulewa sallallahu alhamdulillah.
1: Kuma abba bula jakana mai jin.
0: Kula abba jakana da jin ya kirinyen.
1: Faraskaram taman kariya kasuwar Allah anje kace.
0: Allahumma amin.
1: Ba la ji arin marbuzu gunzu silewa arin.
0: Na'am.
1: Nera du video so video ko basso a wadan kamar.
0: Na'am.
1: Yoshi ngalo ro wala ma ngalo yoshi nira dufi ska wala dufi dar biya wala gana ba shi ngalo
0: ndaw
1: du bukura yi mana dikin kuma da
0: na'am aso ngana aso ngana
1: yawa hari de ko bukura ro wala ma dufi la wala ba so dufi dufi ska biya wala biya kenan biya
0: na'am dai dufi ska la ri ala uskun ikien
1: ah tuluri so biya uskun so biya yo ngalo ro buri yene kala nin kara
0: na'am ade jire
1: wayo yo kuma so arin jere sha arin ma zaka fulla ina zaka mai manera yero ne sallan balaji aka je ta matara
0: yero
1: ah
0: na'am
1: yo kuma so ko angalo angalo borno ji annan da yuma dupa yer de wa nya sallan amma sai da charin manera yer india so yer yende ayo ya kasa sai ngadai
0: na'am sai awala fando so wandan ka
1: wayo sai awala sallan yo kuma zan gauje annan rayu gauje yer de an fiun
0: na'am
1: gauje da wala ma balaji bi kafiya ta bakka nira yerin din fifunis blanja wa da sa sura mari yerin din fifuni kai
0: a de jire
1: ya ta bakka
0: no
1: balaji bi kafu ko ko wa sai a fiyalle sai gawo da rafin bena ko ko wa sai
0: a de embe
1: era duin di ara kan ci da yawa sai mi din suroni
0: a de
1: yo yo kuma ko shi ko sanan wala ma nira yerin dia yerin din fifunar da ha sabra
0: na'am
1: yo kuma da ko angajin ja ne rayu na da shaida
0: na'am ade
1: yo kuma da society mai kofar wala ma shirin ne rayu kuma da fulafa sha kare gana ne rayu fulere ya kare brata kana tsalla
0: fulafa du fulere ya ka sha kare da
1: a sha kare gana madiya sha kare gana madiya
0: na'am
1: kuma da fampas dulisana be na lamba once or twice be and also mama amaja kana wasalan shirin men tuno shi zalla
0: na'am
1: awa yo buzo nira dula nira yeruwa su janana yeru su kalsa da duniya robiya nira yerin da duniya yeriya babu
0: jire
1: awa kra nira dubol ma sana na mushin kwanya wani
0: are
1: yo kuma so ba za shi kan ne kan yi mu riyar bufa ko wani ma dufa yer da shi na shi zan sha kare gana ma dan
0: na'am
1: sha kare gana ma
0: na'am dufa yer
1: yon shi na
0: na'am
1: yo kuma so balaji magin da sai miya suro da sai mun fi na nira dufa yar da fi na sunan ran dufa yar wa sallan jakana na sallai mai
0: na'am
1: yo kuma so kwashu ne wannan ma shuruwa wa shakare shi ma gana kurawa shi kuma so gana wannan ma dufa yar duin yar yaka amma shi kurawa wannan ma yar turu sunan ran yar araka shi ma sallan shi
0: na'am
1: gara balaji sai tusha
0: ngila zorin yura askrin yana abba bula jakana yanye lokta gonum ande abonin kuradiya ma taman kariya kasuwe taji nya andiro bayangwayen klahar harami karantu paras karam done taman kariya kasuwe kiruna karau darasa mita bisku uskonu da wala taman awa kadai a bayantuna suru paras karam done taman kariya kasuwe taman gana daji kwa pule kirinya ishiya daji walte zawal mana ida kanya daje taman kariya kasuye na shandwe andiro bayanguwe kuro ade matuma.

0: Glazoro harami karantu tumangana tamtam pale adia palma suro paraskram dune taman kariya kasuela na dune kwa awalte ishana zor mana da kata nya bonum kurade ma taman kariya kasue nasha na da ma de antero ben kamin na zor mana da gota gonya konyan assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: wuce kin shiro paraskram taman kariya kasuero
1: wala ne taman kariya kasu ya Allah da gaskiya zo
0: amin ya rabbal alamin
1: ngala umar habib ngoro gambore wacil karafara da karantu be
0: ngala zoro umar habib gambore aye taman kariya kasu ya nasha do gambore din
1: ah taman kariya kasu ya nasha do ne kama fetir ye
0: na'am
1: ah shi fetir rare kama rabbis ka shayo kana din ah shi nasha kama shingawo ah ngawo filin su kwaye su ko santa in ci sai bravo by the tramale
0: ade
1: patons in nnf simbe shi ka har a biska atoro kamar lita fall do fallin yar yawon fuel lukoon
0: na'am
1: do fallin yar yawon fuel lukoon
0: ade
1: amma patons an be ba musare shi ne ra do fallin yar o nan zan
0: na'am
1: ayo kuruman sau abana remedia ya kama rashiya na sha taramso ga daga fana samma so biska rukun do fallin yar wanda malita fallo so fata kan dawo dedin
0: na'am ade
1: amma kuru black market be ci kwalta in ga duriya a jar kalan gara zanan ga nyoro lita fallo so galan yana saladin ma nan zan do fallin yar tulurin
0: na'am jire
1: ayo ade yo kuruman da ina sharo ne kama shi fulawan da yare shi fulawan kama buwa yare bubuli na ma ade naira do shi bubuli na mara do fili otulori
0: na'am
1: bubuli na sanan bi amma bu din na mara shi fulawa re naira do fili usukun shi bu din na mara
0: na'am do fal katedin biya
1: katedin do falawa do buro do fi do gana langa wazo sana
0: ade amma ai sai ya yaksu umar habib wani
1: ma shi a wodo ne biya buriya biya company da buriya faltare
0: na'am shi ma koi
1: faltare ani yo bu gana quality ambe gana quality ba ambe arabia yana ya bude din
0: asungara
1: kada ba jiri sa so ne wana a wutin awu gana an jiri to sunne kuli la ta ayo kurman shur ne yare shi kuma roshi a shur ne shi buwa ingila ma are shi bu zan kuma na yara do fitulur yakin yar uwa
0: na'am
1: do fitulur je rido gana yar uwa sasa kama do fitulur yakin yar uwa
0: wallahi na'am
1: ade ayo kurman da kwa kasu da gambori a lolen ja kama rashi shi kwaye dankalin da ne nasara kanuriya re shi kwaye a kanuriya re shi kwaye bozur na yara do fiakin indin shi da rido ne nasara re shi kama ro a sanan ji gana suron kura kura imbe suron gana gana imbe shi suron gana kura kura ma ade shi kama ro bozur na yara do fitulur tuluri
0: na'am
1: amma suran sunana ma har ne rado a fitulur
0: tuman gana na
1: yawa nya fai
0: na'am
1: yau kurman da dankalin da doya buza be
0: na'am
1: doya buza da kamar shi sai uwa ne rado fiya kambe follow sa ne rado arak
0: na'am follow sa do arak
1: follow sa do arak yau kurman kurishi sai o mbe ne ra do findi tuluri ambe shi follow sa alama do o follow sa alama do o ne ra fije waide
0: na
1: yar je waide tumangana
0: na
1: yo kuru do me tuluri ambe sai o kirtin zare shi follow sa do yakin yar yakin ne de
0: na
1: do ya buzare ne ra do ndi ambe do fallin yaro na be do falla da shi ma ba do ya din be ya tsoro ka
0: tumangana do ya da kawin da ta man daga na lezina adeya
1: a tai da zule zuna doya buza da kamaran dusan ke shago ne kamaran dejin auka ya zasa ne sai dankali do ne kamar yashi dankali don nan yana dankali na saragul ngana kamaran garan zare ne ra
0: do arak ta din na'am
1: ngala ala andara kaske zakira sarin cin
0: amin ya rabbal alamin ngala zoro nyuro askrin yana umar habib nguro gambore ne lokta gonum anda bonum taman kariya kasue awaka dai a antiro bayan kamaro assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: o shekin shirra faras karam taman kariya kasuwar duma na jinta nan da abonimin kaka bula ma gajiyar nan aye taman kariya kasuwar gajiyar nan din
2: warin da zika dubin din filan sa dubin din din sa
0: aram do findi tulan findi indin so na
2: gano wadi do findi fiu so fiu wa awanzalan so
0: na fiu awanzalan fiu tulan la findi fiu indin
2: wan so sisi rosa lo ne ge fiu do sisi rosa lo ne ge
0: na
2: ade awo ino
0: na
2: kare do kaliar tulura
0: na do fal yar tulura naam
2: en ka apostol fal do fal yar uwa
0: naam
2: ngoy galang je do fal yar uwa antimba
0: nya pa nyen
2: nya ngala sur ye sha kare do fal yar ya pa
0: naam
2: kendao de galang do du nyenjin
0: kendao galang pal galang chiloda
2: ah galang chiloda
0: naam
2: arun ye tai ko acha kare de yer jo so yer jang jang sangal de
0: naam
2: kol ji kare de acha kare je yer jo
0: ngla zoro
2: are are
0: ngla zoro kaka abla magajana nye lokta gonum andia bonum kurade ma taman karya ka su ga jwana den andiro bayang kemaro ngela zoro harami kerentu faras karam doni taman karya ka su kerina karau darason mita pisku uskunu da walan ade ma wande nye nga walan kol zaidia bone taman karya ka su na shami bayang kini assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wala inda lawa dakiliya
0: kiliya assalamu alhamdulillah dumana jin nan da abone min
2: Muhammadu mai dai ngara na shi
0: online gila modu mai dai aye ta man kariya ka su na shando ngara na din
2: na san din aware a masarwa dai
0: na'am
2: kali kali gaji din gaji
0: na'am
2: ni yar un un ne
0: yar un un fiun
2: a yar un fiun
0: na'am shakare fal gajer
2: kare are kitile
0: naam
2: kala yar arakin shi are kare ne amdun kuma mana zan umar habibu biya kama sa amu ja kana amara zan duk ala fere ajir da sare
0: amin ya rabbal alamin
2: Allah kuma ne mukan da kari da goro kiji fa yana adun na gauri ne ba fa niya
0: ade
2: nan skaro ne ne tambu ki ne kuma da gamaru ce fi
0: ade masha Allah
2: ade ala tsara da tsara ne kalan da kunni har da ala hatu ala lardi ya ingira wasu
0: amin ya rabbal alamin madu mai dai
2: ala an ja kai riwan da sama
0: amin madu mai dai ngoro doni ngaran ne me ya lokta gonum bonum kuradi ma taman doni engaje andiro bayan kamaro grazoro harami karantu faras karam doni taman karya kasue kina karaun da raso mita fisku uskunu da walan tumanye lambeji tamtam faras karam doni taman karya kasue da panwa ana doni faras karam taman karya kasue da jina alan da jin ala niske karya kumbuya kumbuya ga mada andiro sur susu engineer doni ko nya absuna engineer ka ande uma bale are faras karam doni taman karya kasue da itagat kuku

0: de kamin be kamla so nduma yer skrizontin aso no chuin bawo shin nur konulan turki adu wayala narro albine belina zo ina karro konura angalar washin bawo isa complain de india kamar yarina tunda kun na yenda kulluya ande kunar biya ye gullan san maso isa cisai
1: na shirin ne gwamnati ya adema karab kayan bana jilin muna da sai clan ce ba rungujiya wadu ne hasunau
0: da na gwamnati bana njiye den mayana ne fa den mayana isa andero aula raktin dan san nan andero sar
1: sandi jamidu ne nguru moramti suru bidi mai dubure ma ade te da za lambiza fulezana futu kazdu ne njiye na shashi mu Allah sidiya drizu kinsuna sa langura khazana
2: Ngawo na shagade suru birniyar Waidiman Kazinji bai sarin nan guro gade diyan sanjiro bohol birnin sar latina Kazinji bai da fluturo jamido ne guro munai ngawo kinanga kutulo loktu kururo sanota nan kusko ke mai resendi bohol birnin sar sawandina falmata tijani bukar wakin da yake lakaru kujin zayin go hawar raulubs now
3: Njestima kawangawe den kuruntu soro hawara kudena kila futu dene jami soro nguro munai ade kazi ya soren so dene nji nguro nzadu mbaidi esike. Hata maloktulan sola nguro nzadu kwa lzado nji suanden. Duliso soro kazi yen kashara kishana ade makurrashidi ya nguro dede so dene nji kuzuku baidi esike. Amayai, loktu ala njami dene nguro munai de kasa dunzai esike sende niski ya suandana nasha dene nji muraditedi esike. Kila dene kazi ya ngawe soro nade den Ngwa kishana lai andiro au bayeno kalaksi nao.
4: Sui hawa Musa, ume lida muna Youth Community Development Association. Lamar njia di taida zi burodin kazi ya kuru taida nya wahala ya yana. Njidu pandea gulinya lekchat shima karangu. Amma gima kwana nyobe la lale nye njidu baranya. Buhol falama gomniti ya ba. Sede kamfato ye, awanzalajia, unza miuwa sumo ya lenye tamya. Bi kungiya lenye tamyan gima
3: glete mido ne nguro ade katapajir yiso zasa sanjiro bohol zada ta sheik ladin
4: tawdu maro bohol du enjo andiro sasana du bannatu bannatu na du wahala yayan asadin ande ka wanda la samyen monjum bangaidiya yayan monjum badai lenya asadin kansala la lenya manaye da inna galadi maro manazu isa andiro da bohol faldu andiro isu sasa
3: yo ayye kama isa

0: Angila zoro harami kirin tunde son den ya ganye ze gozi ndara son kirinu gila mita fiskus kun nda uwa fellanzu fm pula inde tamtama ima sharibe nda kisha na ta no so kala yak zamanne atida kula ka no ima sharibe sa duni pindilu ko rak nar man shaada ko lono le yaram ka karam kumur swaro hangal le leno gulu ina dil man nda ngan ko lende ruptu no parskram de tamtama parskram de loro miada sumo karu el ankruno na jarami kurin tinde so mawdu do nan de rokala nan zande tinde shi ma kalma ce au kauli ce kazi au tari sala su din man na sha do zili folar de ro broken awol mi kuso to nde abaji kalli sha elda lan notina ma rin notma na sha kun bali ne ta notuna sha awan zili fo asurnai andiro lauta kazi ganai su din sa andiro boyin su asinna da jiwalta ne rubayin zana na zuna kazi rijiriye kuru hutiro suri no yana misal ma ne rocina putu kazi da suri su ande rubayin alabara su kun sunna da jikwa dare da jiramin abaji kalli sha kama eldala notuna notuma na sha kun bali ne tana so na sha ro awon zili fo so azunna ma tiriyo putu lalle kaulice au bayan doce au kalma ce di ka tarisu suri da na sha don zili fo lardero hutui men sha kallien au hutui men kaltin ade shi mallo romdo da jina tondo sa ya sayo ngo zandero wa sha de naw
1: yo da ji alguro dare da jiramin go broken awol men awu waka jin shi ma andiro bron na tinna da ji kindi me de ka zero yi sudin lardo ane bayen na tinna yo dare da jirama tir kutu ide awa tir kaltin abi loromo
2: loromdo biya sai yakin gana ya falzin gawo yakin gana tien goro kambo so tafakarin mana maimina nazare dim awari manangiya awiye manangiya ayi kimanzo manangiya ayi lodro suri ayi jemiro pelajin nanan tumara kalara manani min kurkan bozo bodo buran gurgana ayi salam biya kirma ngo wani manaye na ke wa kori min ngo ka interview di min manaye na ke rabia chalap awala kurim suro korola suro ke ma da yakin ganan gere korashi ma da jamja da fitna re soljin
1: yo ade be suro nin
2: biaji kirma har arma wa azna wa kam kuratuli ma arma wa azna wa to da adan kadro da hangal gananyan jama'i wa bo ngana kam kurayen kal ganayen kal jiri ba wala social media lan dimino jama'a ma sunu manamino interview manya sorino yayi gullar ta fuka garan na nuya a wadan manami marino ne
1: yo le na sha do kuma kira majarida so ima chara surari kuma kira majarida bai shi kida zuna yi tagatin yo aile shi narin koro don ya soru isum ye soru da aure kuma ma shi
2: kuma shi ma ta koro ya soru da fitna so ma mai wa anu jarida mari shi nya bakti sa soro me ya pantro majin awula kuma awula mbe yiwa korimiya a wadin manangiya national security do na rollo ma ranye manayin bawo amma dai wu haka ganan gido mana ko ma da fitina da su din exactly kuma shi har ma wa na do mana zama da national security do tetto go isu ba walduna tunda yasa wadin adinyar walduna da
3: aha
1: yo le dulu la gare mbe juwa jemida watun bomin ta naso u mana nde sinana nde awon yin mayor wallo awon yin na dan kuraro wallo mi amma na la do mana ni mi a jeda zu jemiro ka zero waljin dulu romdura
2: abia kauli hangal ganatin apia awruma ni mata tribu nan hangal ganani awuma na nemiya jama'a rafeda jinna awuma na nemiya hangal jama'a sangin ne wadai jama'a suruma na zai
1: to naso kamaron go awu na sha don dilibo bai adiya gana kazi zina
2: aha ala utrun da yana do
1: yo le sandi uma na suna na yi botijiri dimin sandi kuma amdo gana na sha do da sana din am wakilai no au am kam rashidi mana zuma na ja fatin me de utizoro awada sade zero loro matu sade asuza awata daga na kalti da jemi
2: ya ni kam kurare kal ganayen kal kamuyen kal tadayen kal jama'a mi uma hu uma gon malen no ma kalma ci min sulin manone kalma zani suliya hanga jama'a mi sangin ba ma no ne kalma zani manani mi jama'a mi ro faida jin lardro faida jin jama'a faida jin sabbisoro shi ma kam kurada kam gana kurada duk sun ganza shi ma solo mana za
0: ingila zoro warabi kredi de so adma lo romdo andiro abaji kalli shak ma illalan notuna ma de na shado kalma ce au kauli ce de hutu kazi au talisu sudin na shado zuri folar de duro andiro mazunao daji faras karam dukrin mara wallona hutu lo romdo andiro mazuna de yakinaro hutu ni au mana nimya jemiro hutiro faida zin au jemiro hutiro kaziro walli tana sawa na shan zili fo sawale

0: ngila zauro harami krintu inde so wande na da kan yesde gozi ndara son krinu iklami ta fiskus kunu da uwa fellanz fm waras kram de loro me sana de bro kan awol me ba borache na ande aku soto ndia sana de kindi me nandi krintu baso min di fiaka cibar ndara son ndara zona nandi e botundo sai tagat kuin kala mawdu de do da ne tinaiden na jarami krintu inde so lenye pulende tamtam malan sumo de so agambe chena da jidiyor wa manaido ande aku ndu indi chimakuri uskupal diolar fal usgu fal dio arak kuri au bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio kumaro dio wa manande furum gata da jandi abonya botum de kasarni mi ro wolona injin kurnaro minti indi fulena da ji wayam da kamjin au re nye manani min de soro minti indi atirna soro faraskaram dia kurnu mar wolona da ji tamo mino tumande so ambe jingo botu broken awol me assalam alaikum
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته باك انت واتكليوا
0: انت واتكليوا انت مانا جين
1: عمر على جامل مانا جين بازو قمنا بولو رسبي
0: عمر على جامل ايان ديرو قدوم
1: عمرو نفع نرا
0: نعم
1: كم نتباري مانا مانا زرار مانا زرار حيا مانا ارما مانا رو
0: نعم
1: تشكت السلام والله سلام حال تشكت والله
0: نعم
1: اوه زرار مارك كم ناكي لما سمتما سافيز لذي ستو برودو بانا دم اقلي
0: ادي لا قطع Amin tidak yang nyuruh askirela loktu ngono mandia loktu wala motoro ade ma lauta tawadu himma daraja kurwa manani minna non minna wazu karastum namu mi ado kororo jiliro nya zamu minai hutu zamu minna non maru wazu tanoso na jado au nzilipo lardi leznao assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: naam duma na jin
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: naam duma na jin
2: fantin hawa
0: fantin
2: ngala Umar Habib ngora gambore wakil karafala da karantu ya
0: ngala ushekin shoro
2: alhamdulillah andero maududo ne kamboda kuduma
0: na'am
2: shina shado ne kalma do ne chui melo au kauri do ne chui me sulima shao do ne hangal songo au lardur au jamiru sudin ma
0: na cha anzili boy
2: shi abaji kale
0: ba di holwa mana me kam tuna nyikawdo mintinum indinuma legendo da jitba dinna waltum andia Bosa min nasarai sorry senai deh, go waktu ma ba bot gari gana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Nab. Du.
2: Gala Umar Habib ngoro gambore ma kwaya waktu itu netral duro ya nyapa imbau.
0: Ushak kisah.
2: Ah, jadi waktu ke bayan dikin wafah nambah ya mau dunia apa imba. Shina sharone, shikal ma done, kutu ma le ma ya andero gulzana de. Ah, shikal ma cime de luma na ni ma dinar fundi min ama kirim nabka ma kawa wada. Ya amallu mana nima dinar wanda ne ma hangal la songo so ma mana tuba da shi ma hero a ba ji kalle bayan su da na
0: ba di ol waya mana me dawo waltu kam duna alama amdu ande afa nan ba gulluma ide tuma idin na ngai di yaro waljin assalamu alaikum
3: alaikum salam ba san dawati
0: nda fato kilewa
3: kilewa sai
0: nam duma na jin
3: bula ma marga na mana jin ke me so mana mamri
0: yo yo ushe ke shoro Naam, abi kuduma nero.
3: Kira zamana mana nazaru amana ten.
0: Are, wudu kazi nasha an zilifo lardi ro wande suri ye clan
3: are
0: nam
3: are mana lardia non mana ne ro le no ma kala abjere ya jeri kru kala am da tin yero kam dai
0: ni kala am da jina wodo lardi maro lardi maro nasha an zilifo do kazi suri sun alfani mi akuzo do de
3: are haya mana ne ma kam yi ta yi kurucere dia ya noni ma dai mana ne min ma non mana terjiman du horonglaw
0: ade lauda
3: ade
0: gila da jite da yin yura skrena alok tu ngonum andia lok tu Allah mboturo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na radio mun gana hulu ne
2: wa ajamma kalama hatta kuwato wanya ya fayin ba tingila dai
0: fayin da yandere
2: ya so ya fa herman herman no ba cin zakka ne kanar ya gulzana dai ne tok du kwaya nya fayin ba shi a nyai do ne kuma jarida waye kuma a ba ji kalli ya gulzana dai shi kuma ra jarida ma dai shi naftu ne ro korala sirin ne wallo no ma hangal gana mai anyi malenin a na la ra yukurumin kuma ro futu gulzana dai nyai ya kuma loya dai
0: diyo waya mana mi ara kuwa da alaman zuri a fadlim hura faras karam madi lam bayan kan madar rubkun baro ba diyo waya mana kam tu ngo kam gari magana assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: da fato gulewa
1: kire kire akire inda kire
0: me alhamdulillah dumana jin
1: kasara da isa musa mana jin ko dam karin ga kwata tsela
0: isa musa wuce kin shoro
1: masha Allah ki awo maudu ya gona wa hadi
0: Allah
1: mana tema ga yaji kuma ya gulzina ya
0: yoyo arewa
1: hadisi ma gladin da ire
0: nam
1: ya kuma kame kidi na tsari ma hadisi kalan zan dai ana ma nan kara a wala sun gullata ga ya koro we da kasara ta da ya ulen koro talage kuma ma dai ni ko an shi ma shin ne ma shi ma lai suna ala na mudassir kuma ma dai ya Allah ka so ma ba jin gara da yake tulum
0: atribu ba duma ba ba ku do
1: shi Allah ka dawo ta nuna ma mare
0: yoyo shi mu mu
1: ba sa motar kirin indi da shi ma kada ne kirin ta yo ne tibune dikin nan karo Allah nan kawo ta ta sadu man da kuma da kele kin
0: ya yo gila ta ya jira askire na da ji lokto mu ne mandiro lok ya la bayan kidoro assalamu alaikum ba diyo waya mana menye kam tana da jitu bayar da walti ngo kam gare ma gana suro faras karab ne do na sha do alama zuru zundo mundo MTN na zen narum mashol ba jimba botri yak diyo e kamaro ga gonyen nya kam jin gofal gana assalamu alaikum ndu mana jin nam nya fantin adu alaman zuri ne kanum da gana na sha zunduwa mun da auna da ma du mashallo MTN au zendo and abunu ma Allah be jiro waljin ba kamtuma kamduna gofalle waltu gara assalamu alaikum nam dumana jin
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi ma tana ta kan da ko zuwa ne ma na ne wajen da
0: kai gila nya dina kredit
1: ngala Umar Habib ngora jambore wakil kamkala da
0: kredit ngala u sheki jaro
1: alhamdulillah ko da maudu kan boda gonuma a burasalake ne shi kuma abaji kalle ko yanta da fur hawali a shi sama nan malama yan dare gozana mana ne ya dinar a kidi dinya a ko shi kallola eh da lum mana ne ya dinar kan dinya a wade a gana sajiruwa surin na kidi din shi yan fallu mu ya kore kuma herro herman ba cikin zaki na kanuri mai gozana a shi na shado ne kuma shi kawun gawan ya sundiya na shado ne kuma kurallar da a barata ya kawun gawa Saudi lanti mana zuna shi kuma a wado ne kuma din su taru ya hausu tana are a tun ji man da jin ba suna kawun kawurin zare a ande da wani ngai tala an furan wa hangal da sanjuna yau kurkin inde ne kawun gawa kurwal su taurin su ce fal mana zuna dai a sur a wado ne ngai a zuro bayalan amma cin zan dai an fura suna ce kalma al hangal da sanjuna yau da kurkin inde ne kurna ta do ne kuma shi a baji kalle mana zuna ne zai rida kuma na ka korola da yake din ma ito sura kama da a wannan har kama su a wannan kalbi mana din da kuma ron ne loya manyan rori zara ne ta fita wuce
0: kurzo
1: mai kuma manyan rori da loya manyan rori zara
0: ba waya mana diol waya mana mi da labazar kam tuna da inda harami kirinti inda so lenye gana fule inda yari tamtama har kirinyeshan do kawdo andira injiniya inda so de diol waya mana ya waya inda do suru injim hawartar tiyar inda kula sasaru abi waka jinno jarami kirinti inda so naptundo sa ya sayo ngo fule inda tamtama lan sumundo so agambo.

0: Gila zauro harami kirintu inde so wande nande akan yes de gozin dara son kirinu inkila mita fisku uskunu da uwa pelanz FM. Na shado zundu wa mundu wa din mashol kara alama zidu putu. Injini ande andero kulasu suru na dina. Na jikumaru diol wa ya mana ida kurimena ha. Na jibotu ndo zada kwenye kwenye na salamu aleku.
1: Wa alaikum salamu alama tila. Angela umara adem gora gambore.
0: Angela ushe kishoro.
1: Martina kai amar wada tsari ne ka musa da sore ki mutun da shi malum wacin da ne suna da wada tsatsa shi Martina
0: shi mai burairi na guzu ya gwari mari ya guzu
1: yo tata
0: ni dior wa mana mir malama zari baba wadda kabdo la ji ka and ya bo ma da yala ma da nasara shiro straight 3 points ndo je dani go gare magana
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: amin wa alaikum salam
2: bara masa shuari kini ndi minwana jin
0: bana masa ushe kinshoro
2: wa ushe shi tilam rumar pitnan masa mashilan
0: yo pitnan masa mar mashilan nakara
2: sam mashilan kara
0: bana masa aiwa kayo
2: bila isidin aha ibnu abase bara dia choro wa galani ona ya kufa laika haza tilam mum allah hangal gnani ona
0: lauta
2: kala kala su sha choro so tilam mumo hangal gnani ona ai suro din da tilam du noni min tajru allar ro kutimi kala mo tajru asuri
0: tana so na sha do awon dilwa le na
2: aha dilwa ler ti a lejin maro lo na kidin ngam du shiwa ni lewa do dan mana truro yo arna karo masoman maro chitipuri min de kamai so mana kam lai zongom na chulula kutu dukina mana tuso awla karu kam lai wazna la mana tuso awla rumanga ina kollimi ashiman nilewa odom mana num lardo angal songo sudindu jobade ko anna karo tilam dia karun dia ro hangal kinayo alalat leran nilewa kabilcho
0: amin ya rabbal alamin ate dani nyuro askrinela loktu mbonuma dia loktu allan botro bana masate dani nyuro askrinena allo assalamu alaikum
3: wa alaikum salam baba ndawa tukulewa
0: ndaba tukulewa
3: ya selewa
0: nam dumana jin
3: muhammad baba manajin goro kana bi wakil karab karade kurantuye
0: ndum mustafa
3: muhammad abba goro kana bi wakil karab karade kurantuye
0: muhammad ushe kinshoro
3: yawa a notu ma karum taida da bayin na firina nayi maro kuma lorum din ni jeri da maro ga zuna ya
0: an dir ma ko zero ya gana gana
3: yawa adiye adiye suke ya wuya gun yin nare ngila mana ne mana nan ba cikin zaka ne da hadis man isna
0: a wuta adiye be yi
3: adiye suke ngila mana ne mana nan ba cikin zaka ne wuri amsa rukuru a wuri mana zan na wallan a kulasa a wuri a mana ga wa shari amsa da ta zuwa sudin na sudin ba kulasa a ro mana te a nya wala nya bunga su a wala nya wa zilum a wala mana ne nya kuru amsa ruma amdai sai nan karo luma da mana ma nyo di sai ne sarwal ja wa shari zo mara kaziya
0: adiye lauta
3: a adiye suke da ndiya yi kalam za ja la zin biya yi kalam zuro an galla gana kalam shari kalam din ma shi ma nya ce jin kimanya auro sadi
0: ari lauta
3: a da ne zaka tilan mu angal ganati da in duso da ala kuma ne da ka wuya da kin tunar wanzu kin ya tilan ki mu wasa
0: ingila ma sha Allah dai da ne yura askrina Allah tu ngonum an dia Allah tu Allah mboturo ade ma lauta jami kadai andero bayan su asarina guru ade ma futu bayan da dai ta gazana din tai da zu hadis so ma andero so sauduna ade ma su kin da rason din nan niro min di shak chip nan di bas karantu de kala maudu de din kauli chindo ita gamturo shi talamar shalimiro lona awa kada na shadon tanason ziri foi duro kazi sudi andiro bayan so asin nai dai karantu ma de palle andiro kai bayan so asina ajiti bai din na she bayan da ade sumo karu elan karantu na ro loktu ne ba boro che zina yayin go botula pal gana assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: nam
3: dore kuliyat
0: liyat liya
3: Alhamdulillah.
0: Naam, dumana jin.
3: Maudu dore. Ki audo itro.
0: Dumana jin do.
3: Malari.
0: M Ali ushe kishoro. Naam.
3: Ade, awi indile jin de falnzire. Yo kakin gaba. Yo kare sha gamin wolo na wade de.
0: Kataba.
3: Kituwa kakin ba. wurushi kam do dokar gina zina ma da sai ma aushi zasa au kam ga wai ma da aushi ma
0: mana amduma ka kamjin ne ya fantin ba
3: fantin ba
0: manar ka kamjin fantin fantin kuma da
3: yawa shi dokar din bero wallo na ha kuma au kutu kalan zuru
0: mala jale ba diwar waya mana min ma kamzuna rami kirintin deso faras karam de ba boro chezna da jallan dare da jiran faras karam de tamtam ma faras karam lo romero kashe su su sawa in cidewa bana zan niro faras karam da daga dukkan rata na so ku so ton de abba aji kalli sha elder lan notin ma ma de bayin da su dina da kura de ma broken awol me sita dare da jiran mai loro ma dino mazuna da re she yakinna da min karastum bayin na kandwa kura de ma kirintin man de and ya bozu ade ma hadis ma beji sosa su andiro bayin su asunna hadis sahih be andiro bayin su she kamzai taga suna tilam mulyo ni kaza da laro ta na so walimi na shado a won zirifo walle zana lardu do kazi ya su dino wallona hutu tartibaro ne mana ni do ma sa andiro loro ma mazana da ji su su engineer do ko ni hafsuna kuru wukla ina andiro program da do nge daga dukuna ro wannan dia sai waktu huya.

Harami Kirintuso, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barawo paraskram doi bare kininga wadro kamande andi arab suna. Paraskram bare kininga wadro nandiro mawo son ishin radio ndarashan lan fela FM ben mita fiskun uskun nuta uwa krat ita gatumanzu Mustapha Malumbe. Daji harami Kirintuso ngo putu adatina ye ishi namyena jimdo paraskram ita gatu yedin. Daji nandiro paraskram doi bare kininga wada ita gaturo. Kurman daji awkuru moduro gwena de. Kutudo hal bare undwe doi yankawaide dasa ona ad. Abiso loromo. Abiso katapuso gotu lamar shima aduro afu atudini klan. Todoro tangnui mima shi mashuol doi njie mbautu njisemi mbautu ad. Bare unguwa halaro sekna. Bare ubulin bulin na din din na sama kazi doi asariye da saindie soruna. Hatta ilmu la soye lamar da memeza soruna de. Sana piu ma kwa zina. Pitulur maral ya zina asar doi soruna.

0: Ndatema do arinda nam no mana no monzi yanda buru ngom kwani.
1: Dire.
0: Arinzun do. Daji kini indi menzirish kini yakin menzirish ma sakulan chidaram soda buru ni min no walja. Daji ni kalam de nyeno ne dia. Na buru ni min mar aw kam buru ni min mar. Shilan fayitu ba bi mana ho me sha fayizin dia. Mana ho me sha fayitu rishma. Misal lo shi immunity na sarana immunity bulletin daji ho mi sha fa iznar wallona shi nyuro ayo sidin ba da zaman don shi klakr mai yanzu iladin da na lan no min yimai misal zu shi ma sura duk sura lardi ka ande ma de sa duniyar larin fila larin de fulezna shatran zukun yar yakin wuskun ne de fulezna kam ar kuralar de ro wallona banama kuralar diyar wallona kam ar gumnar wallona banama gumnar wallona ma shi fa ya taranum sha burunum ba da sako kirmai zu sidin ladin ngawo kirmai zu sidin tamozna ndo isim nyiro kutula suna sha burunum niya su soku kula kirmai rindum sha burunum bawo ar no ne sonya e rannum gumnatin zu daranum burunum shi fa ya ta rannum gumnatin zu ra burunum misal la kama kuralar de kamar de yana mar shi fa ya ta duk sur la de de fulezna amaranum gumnati Nigeria daranum burunum aw gumnar ido ne create daranum burunum son gumnar daranum burunum baye
1: jere ay misal la ndaw ye kuma misallo
0: misallo shima misallo gumnati gumnati create lay kulombe aw sidimbe daji dunon chamo suru suru doni zasa suru doni ho madoni lamar sidia lezna yalan zasa yiro halab tunalan daji chamo daji isim notuma sharaya najumia nyuro shuro bayin chidimia daji nyuro a hakumbe ba hakum randana anan karo lene gumnati da buru ne sidi moye daji nalan ko ranum gumna buru ni gumna zemi buru ni so gumna da shifa yata nan kadro daji gumnati da buru ni da gumnati krede da buru ni min
1: alam obviously ya
0: create misalo state zam do buru ni ah subota wango don dum state zam do misalo kama Muhammad state mbero wolona dai Muhammad state da buru ni min amma shi gumna Muhammad state de Umar wolona Umar daran num buru num ba sau shi ma gumna nan kadro daji ron num Muhammad state daran num dai buru ni min are suilan misalo choko yawa daji are zawado ni yak shimali nzam ndoni burudi hakkum de be burunum min yayi da awa ayro hangal gnam do burunum dada yekmin
1: jere
0: ada sai ma laye karkal tudo
1: jere
0: da din yenum chorum kwa ayye kamale shi kuma homa gumnati da halaptun zida le katapala gumnati gozna da halaptun zida sandi indiyar awodo ni sandiya yaksna da shima shi polndudu home zam kalanze kini indi minzi de are leturam putu gumnati leturam za gozna lejinma
1: okay.
0: Daji awado ni nyi hakum do ni gumnati daran num buru ni min made daji nalan non min awo shima de le home shima de gumnati da buru ni ma kana san rara kana san ba munzuran num buru ni raran num buru num bawo nam nam rumiya so duk sir lar jedin awado ni gumnati e sidiya jami'in zuro karunza kijizu kininka kijilan da zawedu shar marar nan gumnati a burunun ba da latar gumnati so sha latar sir lejin
1: okay
0: naso wandu sidin futunya muradam galjin no sidin yiro wallona ranan gumnati da ranan burunun bawo dajin dale gumnati de awoyi ngaydi ande wayena awoyi ngaydi madia dient gulja misal de yikinde policy kenan ade dai policy gumnati de rannum nyide hakkum doni kladin manati embeji manan manan karkuru ayo dimi nduma nya burun jimba o kladin ade ginya suro mana amedin awodo ne fitina sudin machudum bi mana gumnati dia a na da fun a nduo so daji naira fafalnya suro kuna zan going a naira fafal sile wu ru naira kollena sile wu naira kollena made gonye anda a daji tada wani ar montio yadin ha danduli ka ande da yero go wandia ai hoy da ba intra da ar rannum isim fasal doni futu ngai tidia char ngai madia tidia ngilawa adma ar jamin guro her waljin basu awlam isim bayin dimina daji na lan ko alwa lagin kudum shi gumnati de a wodo ne fasal lo suduna mare nye hangal kanum ladin churumiya a ka kalle ngodi ati dia ngofu tutu dia masandina onzu adabi mana ayi kenan da police gumnati don yinga ni isim duli kremi yirami anna karo kuru jami gari ya buwone mini kaladen
1: okay alamanda saa yankara
0: ya wa daya anna kaduru daya kamso yonoza ama awru homo wolo na daji kengare shima afu dalo
1: jere
0: ama polisi ru wolo na daya kamisrana rasa kaladen manajin
1: ngo koro andere gede gapsina mbj ay kuloktu ndere gana gana zona nda kerentu ya ito mangana ndia kerentu ya lokto alan kuru sendia ya paris kamalo rupturo maradu za haba jumbao da jidiyo lo yamana da karanto firmnya nda nandi au kamfal indi ya kai ai paraskam da bozo ruptiya da ji wone mare koron da lambe juma ngo kamla war da bozo na
0: na'am
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wala da ji wali aboko
1: na'am are war numu yabo
2: a kuzo to martawa ba ni ro wusha kinjero dipena su a isa go ni muhammad suleiman ke
1: gela zoraja na karanda na to magana shi
0: mo gra uraro
2: alhamdulillah sai da man dira boyen din mu an tsaura a kusa sa a are so are ga uro kala ita fati u kuma koro ba ni ro hakin da
0: nam
2: shi mo mo zu gumnati zira buru ti tunare kam da wakin da jili misal da wakin laro an da wakin zai da buru su ikule zan gumnati ra buru zai la ni jama mi uro man kima ya kama au ma mi sotiya ko mi san na kuma la dunna la abuna di ala yin kitu di sabau awa a hakki dunna ce rusu tala andurin gizo ci awala kullu in ga jama'a mu suna amma al hakki kala dunna ce yanzu so wanda hakki su mal kama zuni de sannan mu wasu burin na kalar hakki na rusu yi de jama'a mi on kota burin zai la wakil ne so sai mal ga dunna ce da burin zai ar korodo a cikin ma
0: na masha Allah
1: al tonga na ai
0: asunguna koromdu daji surugulluma yalan kam da tilon zulon yayi bururu sikin jami'u mai wudi yayi bururu za sakin karab kazam yayi bururu tikin rasa sikin san masu
1: ta son yayi
0: a daji amma bururu yi kimi na fudu care bayin da yana idi yayi a wado bururu mi hakku fa ndimin mar bururu ne misal da kuma yayi yin mai idi yayi injin gai nan gayin sakin ada samun gaso du sandi armar kraw kla gwamnati en diwodu amma ni ranum gwamnati da kladan burunun ba
1: ya
0: a futu duk su lardiya su na idi
1: ngai na
0: ki hakku hakku amma hakku do ne ranum ni kladan gwamnati maranum burunun ba
1: na aswata are dalila la kadan beje made
0: na made
1: so awa awo da gwamnati mar kadan
0: montila garzi kalo la nguro na dira fizi misalo ne kalo tumanuwar ganan ziyai letiram mil miyai shi mil ya kicido maranta manuwa wannan maranta findiye ma wa shitul fallon chudo da ranu sha burunu me wala ari addimin busuran gulluwa
1: azwata
0: sai da riyariya nu sha da ne
1: rosi wane mare gala assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: are da kliyo
3: ngala alai ga jama'a don daro da kliya
1: kliya sai dai
3: ngala umar abi gura gombare wakil karam karano
1: ngala umar abi nya karin yan faras kamala
3: ko taro wusha kandira guna fute kalasu da shakala hasal yan kalatsu
0: amin mo kuna wararo
3: ngala alhamdulillah duk bai nan da rashin lafiya rasulna na shado ne hawa gwamnati bai hakkun rangam sha buruni min ma high court yan buruni federal high court na sha buruni min fute do ne na do ne ko ta suna na dalin gai suna tawadin
0: nam
3: ayo corona sharo ne au filim la au mla ade yero au na ci daram la nya do da duk bayan sunna
1: ade
3: a na sharo ne kama jirin gure ne ko ta milatri so ko ta mila ngai a na la bol tri so shima da shir bana be ne ra gwamnati ya shima buro zuwa da zuwa zuna
0: na'am
3: na da shima an buro cin bayar duk an da rafi la zuna
1: ade
3: ya amma gwamnati lanin buro da ci da karau da
0: ade dai
3: yana da awa ande kuye ku awala na sha filin da yala na sha ngai awala ngai gwamnati wayan yaro yakin su sumo na din awala su dia da ala rokolu ya nan men sala jaran ya kado da gayan ba dunon da akwai jin hadi ya dai gwamnati yana mu adal su an da kama da san mu sala adal mara an da su dai
1: amin rabbi amin rabbi
3: da ba su mun da su len su no
1: da ya ni ba su kinyana shi na sha kuma awo alama file ma bayan zana ma da
0: nam
1: shi shima dai awala jiri public interest ai bajin ba mare wani mare mom awogarta so montiso gulzana ma jiri tarso gulzana ma dan
0: ade
1: go kamla
0: nam
1: assalamu alaikum assalamu alaikum ayya nya fantimba daji lokke de gna da wata ne musko kon dimi abone ya gulle go kama am gade ay basu mona shide ay bale indu woltana go kor kam gade
4: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum salam
0: wa rahmatullah wa barakatuh
4: bana masa shuari kini ndi min manajin
1: ngila bana masa faras kama da gamin otman da
4: ale bari sa yo kama kire da kurunya home dunduro kamze ari kuma kore ndo
0: shi kire ro kamze
4: nam
0: awodo manuma mare sharai shamburo sukunyuro sidin misalo sidim chimo nyuro sidim kalaktin ga gulden chidaram min kamda duwa da yan kamda kalak sana gulza da dolen zanya chidaram nya samo ni nam chida nyon zadi ne chidam dimini hakum laran zanan be mai kalak saguza mal kriye ro gulza da kriye da nyuro kalaksin
1: shitu mangana foto asuna shi kriye da azunyo kama misalo diolen za sa misalo filir wolo no ma nala awoda filida wuzna beji mare za sado pilim da chamo en bejimare ai zama din misal
0: awur min de misal da sidin gonyo nda da ji misal do sidiro wollo no da ji nduo chidaram do ni sidiro lamar sidie gom le ne gumnati sidin de beji no atai
1: wata
0: borno no wollo na borno geographic information service
1: gay
0: bogis are mare
1: gay
0: da ji shi bogis ndaro chidazin nduro chidazin gumnati borno yero chidazin da jina lan kwa sandi india re lamar sidimela awla sidime gumnati leona da ji kwa kriye mare da jina lan kwa nalan kwa aw dimin dule buru ni min da ji shi bogis da ji kwa borno set gamna kullum dai buru ni min
1: azada
0: da ji kwa kura lamar awoda ni shara wuzna gumnati shi ma lamar da sidim mare attorney general da shi re kullum min chirama kullum men shol ba kullum min chirama sai mai sa gomnatro design nan kadro daji kullimi allan buruno mi kimiya yim sharai isinyro misal da yakin sama so daji sharai ko anyro sidin sadi gul ziyada chaman buron dumen jaman sidim da chamo bogis men chamo nduro le gul ja anyro chiri ste buron se gamana gulada da indule kura sharai bur lamar awodo ni munduruma gomnati kura da daji attorney general daji attorney general ko buron se gamana shiro da yo shiro tirin go home do sharai sinna mar a alan guro ruguna ariye ne makakal yo da shi da roza da ni no karim ni haza da kina da labasa da ida ano
1: gai
0: adi dia adi huma nar waljiyin huma na den gai kura larje zamma waljiyin she larje den gai ma an samma adama zawan zo
1: adi biya adi tartib du biya filla filla rom
0: aswa
1: ta mare
0: adi dia
1: galango lokunde de kana zana inda wani kaudila fal india e kala mudun dia da kuru ben gadin bejima wani andur harturo
0: dadi awo bayno jamiro dikinde shima shikama kwaso gumnati burutu gulle nare amso ino zariya burzum baye gin burzum kiske gin ay manan kari amma do ni gumnati da gozana lezende adam gana kama amduma kusan dima gumnati no bari kam gade rawaljin biskanto kam gade ro sa indikesha daji kam so dunno za kla ho milan chira sade awodo ho me gulzina zalla gamin no wollo na kelewa sle dimme tammoni minan duma nya sharram da yamaran za adin bawo shi gumnati kamar lamar sidi misallo yin so ayin samma so kaida hutu do ni dimmo min made gumnati ro halallata sharashro hom do shiro fulezu ho masay mar zaro wollo na burunu maman kana sar dimba kalandan za

0: kanuri yete mangana andia kirijono dai woni mare electricity ya gaza opsi ya da jaho jaho rochina mare dai andi zamye chinye kamsilo
1: nam
0: koram prasena
1: gila
0: bulai andi rayim
1: saudiya
0: gila ba masa
2: nam
0: da sanje no
2: dai wes buke kindi mi da wore
0: yawa ade koro ya bana doctor kanure kam buru adu nduro guljin nun kam buru adu nduro guljin nun
2: kam buru adu kam biya wo zagajin ko durun ba shi buru adu
0: tam numa do tami kakalo
2: kam buru adu kam buru ba wuri shi ba shi kam biya liman zai agrain ko durun ba shi ma buru adu
0: arge jawo do ada ya wuro zu cinawo
2: ya ni no cinawo ko da ma kam sun me kana
0: kam sun wa cham kana dai wa kana duniya cikin mushi kam sai biya da materiya buka ne zabsu
1: kam kam buruwa da yama sai gulduna da kam kam ma wacin ba a kam masu rauna
0: yo shiro gultin adin ina ne
1: ya dai
0: kana
1: kuma
3: zori shi ma kam buruwa
2: a zori shi buruwa
1: zori
2: ya
1: buruwa zori ya buruwa sai indi magare gare gare
2: zori ya buruwa
0: I'm going to have some idea.
1: I'm going
0: to have
1: Ashila burwa hangal so dinan burwa hangal ba me
0: aje ba gele ba kada zarmu ma dai
1: yoba
0: amma zamnu biya wani go zamnu wa gullibi
2: gele da kuma zarmu ne
0: ne zarmu ma
2: kuma ne karkarjin bara
0: gila shi ya gure duro kolin au sai ya ga ga ya zafsa lokto judo da zamnye cinye ne bulai min na dero
2: abi awe sai da kallake
0: dai are ndi ku kuris ndi fande kana sha del lo ku kentawa da man zakcin no yo dai are awon wadu wadu anu de ya uruta mowi kana kalo ale nyi
1: ah ti angoi ndi dai falo ra imi
0: ngela kunda benje
1: yo di imi mai
0: kunne di imi
4: na barnum chulo
0: kana kana dai ngela kana kan me di imi korodone bali man coordinator jim campaign coordinator no ngala local government ne shi ma koroda suka
1: na'am
0: da ji shi yayi no mana da tamoturum za da ji kuru nyarin za maton katia yayi no
1: katia yayi
0: katia yayi no
1: katia yayi zan me kan moye
0: zan ne kan waye amma ga nan zarmu madiya ka kallota mi ya katiyai katiyai kan waye bai surorin da amma ari zarmu ma zarf zana ka na rufa liya yake ne
1: yawa
0: kullu yake kan waye din bai surorin
1: yawa
0: a jama'a kala lata muhammed
2: yo katiyai kan mu zamu miyayin barimin
0: ari
2: ari yo
0: biya kana de kan moyo da surorin be amma kana zamni media biya folle nya ma biska an prisonum ma walan chinum zawam tingallum isma duro duro folle
1: suro me an fitulre so ndana ma da
0: fitulur ma so ndi biya ngai dinna
1: kam din biya da
0: suro kam din biya kan moyo ri be yo ri be e yo din biya mana da biya leiz gana gozna ba Muhammad Kamson mom ko limina ko ana
1: udu bula mai kana
0: bula ayu
1: are
0: yak jina kuris ne
1: yak jina
0: adam karunye yak yakin
1: jire
0: kuris ne adam karunye yakare su babba kamilo su burura folure mi wayo yono
1: kam sorra da ga ima ta ba kullu ngela bula yana rawalta gullen baban
0: ngela dai dai kuru walti yana nyiro kamsilim
1: nam
0: kan dawo walti njen
1: kan miomi
0: kan miomi korande kan miomi korande kan miomi mi ade
1: nam
0: kan rie suron mane dan suron jimede kaza au kinyu gupturo kori ngai guljinun ai nyarin zo
1: a ba chatta da mateta man ma kuru jili kam la faremin kori min do nyeno ni mi

0: Adam Arogultin.
1: Yes, she quarried. But on the number.
2: Galua Bucks.
1: Yawa, Yawa Ada Narizo. Kanangan de Quail and Anda.
0: Kanangan de Quail, added my coin, Nare Noma, when I and your Farrakin Nadero. Because I'm a Jimin. I was an idea bag. Nyin beer no way. Au karu yin mana
1: ngai na changa yin afu ni mira yin ba yo au mana yin ni panja ku tro panja
0: kun jin are
1: ngila ade koro ba grema platore shi ma koro da suka da ngila nyariya wa chan maz da suru au de she gulzina la dilantin da zamu mara ka hanzu da tilo zina tilo zi yin zi yayi jiri awla kamla awla dimindo jiri kammo jiri surumana elan awla ngayina jiri ro pasalnyin mana bi afutu bulduna ide awla dio romani mindo dimia misan zira nge kakalo taki ba
0: surunji ngaro kwari
1: jir mana la mana nyu won mana ni mi mana ni ma ngalo
0: are are are
1: awla ade ide rom misallono to magana shi an da karin yau ta gaya shi kurun gare waye guda an gare wudu ayye guda
0: garo
1: shi kaza ya dai
0: aula sai da gul jata garo gaptro kore
1: na'am shi ade da magulzu gare wudu magulzu do gare wudu asutin ba kinyu ya gultu kaza ya gultu on
3: gare wudu makalo
1: ya ade ade shi mana da gitan waturum da gimaz nyari dinga idin maz
3: fasari ma ta wazana
1: don mana da riga na kraw aula ade samun garo bayan gono da yan ya karin jin ullo no ma
0: kam da tinum
1: aula an za ta biya
0: kam da tinum do shal lanaso aula so we no tin din da kam non go zufan min ade do sha faro so lanaso lanar ma faro
1: aw aw di mana nyuwa panjin jirik yawa mis mana da misal ko wanne an din gaina mena ade
0: ade
1: ba ma sa misal ko kam do ni nan mun mana da mana ni mi panjin na karin ni ya no ni mi da suron nan mu mana ni ne lan ni shi mi du sha sha bu sha da kori maro no ni mi ran mu au karu ni mi nan mu ya kara kama na da Allah mana jira da na shi jirin gudan adin misal do yi nan misal da dai kirawi aula adi yi dai misal jo
0: da
1: kuru ga yana da kam nozuna ba masa da kam mana mana ni da korin nozuna ai rasin yin mana da gulzi wanda chim no ne har ma biya mana a chim no
3: ne me gare gupsa
1: a wala mana ni mi no an jim da ko jim ba da ruwa
3: jin
1: a a wala ade ade ngada ta wangana koron de de ta tamye da zamye na kurushi ai gai a wanda in zire biya ga awa kanu da tsun kara da ta san zire da manya da kamsul mo yakiyena da ba masa nyiro yeshe
3: una kinya kimi roshe
1: kinya kimi
3: a ko da zafike
1: a shi da sai soro na miya mana yin mare kam da shi nya din zuma zo na kanure kai ai buroye mai yayi a buljin da ai ro ade da buljin nono kun yari lambe yawon
3: yari be kai ai buroye ndiyar kai mi sallo
1: ni
3: babu na re a wala samni min a me jama
1: arama
3: da yin za da mi no ko zai sumu ndo kolewa daraja gulimi aro ka orare buror moy ai zai buror moy ya dajin dajin ban zai arma kai buror yan dero
1: yo yo ka buror da zauya
3: kare buktare ga misal joyai buktare ga misal joyai ka buktare na da sun ba
1: ya buror da ilai moy bole ka fallar buror buktare na da da din dila gulza
3: ah buror din da samina dere mo wuje sun fola karak chao
1: are waje
3: are wajin dia
1: amma kai da misal kai da
3: kai kariye na nyare ko lolo ganya mana ka mana da iskin ba
1: gela baba da kabilu ajiro zam sai ka ya burai
3: yende yari ba
1: yende mutoro mana ngura mana tinno na shi ta wanyari da maza ayiro kurun kai da gultin da to man ana fan zanaro ka kana
2: na'am
1: da son jeno
2: me ya kan
1: aje ba ni tudin da cewa men ruwa ya kan me a shi ya korba grema bula to mana da ta mutu maza ngaudi kapeton guwa do wono
2: ngaudi kapeton guwa do surorin kadibar waljin ba
1: a ce ba kadidi ne surorin mutum a makakar mutane ko ai wannan kada ayawa wai a wata numa dia kadidi be
2: na shi mari angal gani me akadi ya salje
1: leedu gonwa do kakado tawi
2: gaudi kapeton guwa
1: gaudi kapeton guwa tu kadi din beyi suroden kadi din gotama
2: kadi kela kadi en naptaro wanin
1: ba aje makala
3: ni miliya
1: wala jada kizi
2: ama sai ni kolo kela
3: ni miliya
1: ama kara buda ko ay mo wadi ke nyoro ndi polli ke landi ke nyoro kadi de mi ad landi ke
3: awa na de
1: ndi ke
3: ngawri ka be tongu wa do no wore bolo namni mi
1: wode bolo namni ade gi
3: awe chelo namni
1: mi bawnda ade shi di anade shi gi
3: yo ya ngawri ka be tongu wa do ngare gana suron kadi ba jumba
1: ayo nya ga na le no tilo
2: ha
1: Ashi kita ah biar tamu atau
2: ibu.
1: Ah, bapa
0: kamu sendiri. Ini dia sekeliling kau di tunggu ada. Nya kadiya guru rawa jumba.
1: Adi itu mah doa mah adi kau deh. Jenah sendat tatamnya nada zamnya konyen. Engkau di kafe tunggu ada. Anu unde shi kadiya gami ano. Aurom auron zon.
3: Yeah.
1: Ah, ada sh jawab zon. Ah, unde shi kadiya gami ano.
3: Aurom.
1: Auron zo misal kada china
3: are ay kabitoru shagraji mare
1: shagraji
3: ngurti ya saljin
1: yawa
3: ron ye hon shaye zimin
1: ne churuma ma shaye
3: zimin
1: are aurom auron zo wono ngaudi kapeto ngu ade wande shikaje gabi ade jawa wono dai kana za zarabtana is dalila churondi yana graba greba bulatore o shekasato to gara doctor la dan yakruni no nyaya mana ya bana doctor bali man coordinator dai kuru bana kaumiya so suturum do lan kwangaita mangana dan yakruni no daji kuru askran de tenesi amdoni faraskram do koro gade roza zuzana ba modu mu idai so ade ma muhammed bukar main tariya da alabaras kadar mazana do zawon zade na shan zanan gana kutu fandi faraskram do gani da jukuru ade ma amdoni gade forest crown duro kororoza zuzana suimbe sende tulo tuloro ka forest crown din chinyeno a sunza tai denye tusulan walten waltiya da ji karuntun de patero ezawlayen korondi kolle nan be mare wane mare sende am forest crown duro kororo sakana au kamla doni korode jawo da asuzana be ga zabcin shi ma koronde kin palmiya dai koro kin da mi akolle ni indi
3: mi akolle na
1: kin dimiya yawa koro kin palmiya koro kin dimiya da je sagawya sai dia zamnin kuru ade ma gariya renya nan diroyen ka uforas kam da goye koye duro da je lenye player da krinyan voltea paras kam da landa je krintu nde soro lokto ayen

0: Sim, vê.
1: Sim, vê.
0: Congu.
1: Ainda, agora é?
2: Vamos a tudo.
1: Vamos a tudo.
3: E aí, galera? E aí, tu, eu não sei o que
0: é. Sarni,
1: Wolengawana.
3: Fedu sani ya Wolengawana.
1: Ah.
3: Wewe ndio tena ya Burtukungu yer maya.
1: Siri.
2: Nyura bulaye na.
3: Nyura maka ya.
1: Ndawa su ndara shu.
3: Maka. Maka.
1: Ushe ushe ushe ushe. Adana izazu.
3: Ngamina.
2: Zamne da ya.
1: Mburi za mume wangu sina ngao ile.
3: Yo.
2: Ala ne duk zai yi lare ma. Caya ban wata biya da abin da ba zai.
3: Ala makar le dai.
1: Ba ma ne?
0: Nam.
1: Ni ya man yi kuna ya sha turo nuko luwa.
0: Yongala yongala ngala.
1: Ya da mai ne din kala ka yar man asiri ba da.
2: Ngala wuce da
0: kuma mar da kala din ba da.
1: Yowa, yo skari ya kala kala ku.
2: Ngala, asu yana nyiro.
1: Yo.
2: Mhm. Ngira wuce kasa duro. Ande shiro maka ye. Shi ande ro koro. Ban ba mun kamsu mu ai gina ba. Kana ro ai gina zo no. Koro nyo gina zira. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam babu nu tujani kondi ka.
2: Dale wuce ndufan de.
4: Ba gire ma bula tore.
2: Ba gire ma yawa. Koro mare nyi de boto du no chada. Kin pon mi handa ande ro damne.
4: Kun
2: fara gurai wallahi dare a tudurar ngalo wodu
0: dara dara
2: dara wono
4: tudurar ngalo wari
2: eh duraru ma shi futu gunjin dura ngajin
0: dara dara ma shi
4: tudurar kuluro gul
2: tudurar kuluro gul
0: are
4: to da nan ta patiro
2: de wanya banye
4: moi nan duraro am pidiya e bolbolu mara bariram warza samo
2: Mbei. Sei
4: mawende dudura ngalo urutero gulara.
2: Yo.
4: Ah jiri ko anisa le mara le yanya ka mai mana jiga ko gari unam gata am belbelu ya sirarin.
2: Mbei.
4: Mara ta mozeno. Sei wona dudura gulai.
2: Yo.
4: Dudar. Bia dudar dudar. Kulu nuskuro. Gulai.
2: Yo.
4: Dud. Dana jiri ko ta tum namu biya. Lungu kusur la ya. Namu ila misala na tu me ya chiri tu ra
5: jara san
4: chiri kurura kurura ko dina ar ma misal mana gari
3: are ha
0: dire
3: are tu tabbe
2: ba gari gam za mu ma nda ba shi ti ma shi karin gamba
4: ba ya ba na la ba yo ba shi ti ma ba
2: yo da gila koron biya gade
4: ah me
2: yawa
4: yawa dan yana tirtisi Budu kalinge binya zuin ba.
2: Ayano.
4: Dal dal.
2: Dal.
4: Dal ka kaiye. Dal dal kaiye mari.
2: Ah.
4: Budu kalinge binya tumar zuin ba.
2: Budu kalinge giya zuin ba.
0: Kalinge kalinge.
2: Kalinge yo yo.
4: Kalinge kalinge kalinge kure binya zuin ba.
2: Yo aimanum.
4: Dai bod ba mai na ba ba mai zuin.
2: Yo. Nanduye.
4: Dai kara ji wangila ku indiri je.
2: Kara ngo ji wangila wono.
0: Ai ai so ya
2: dal
0: dal na nzi chili gudu kalange ya ginya.
2: Gudu kalange ya giya zin ba.
0: Ya ari biya dalle karu kan mazata do yi su din da ba kai ai ma san zo.

0: bula modu gana nya kirnyen
1: da wuro kunu sin ge ya so ka tiri baya fange
0: ginda me
1: uskumi
0: kunu uskumi
1: ah
0: koronde kunu uskumi are ba modu mai da isiku a wonde ri na chai on mana da tumoni
1: a wonde ri na chai
0: tamnele
1: awo dirna chai ma jar no gui
0: no ni mia
1: ah no
0: bula yimi na nero gui kimere ayimi
1: gui kimere tara ya pran yero ala ko na ri tumare
0: na nyawar makara ne akara
1: nyamar kara ne ta la jabia sabti ne so bula ir wala le jindu
0: are dire ngila kan mi ala grenye Graças, Cunhena, Jiro. Graças, Xala. A gente não tem nada a ver com isso. Você vai falar com a mãe? Sim,
2: sim. Como é que você está falando? Sim, sim.
0: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Wa
0: alaikum salam.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
3: Assalamu alaikum.
0: Kalewa, Adi.
3: Barka.
0: Alhamdulillah.
3: Fatim, palmata nga ta da koy manajin
0: ya palmata nya kirnyen kan de zamu mla kanu mi gen
3: ah kore palle
0: yawa fanyen
3: take perdu kalya du kashar du
0: yawa aymanum
3: tama turam zuma
0: perdu
3: ah
0: ay gade du numa de
3: kalya du
0: kare du
3: kalya du kashar du
0: kashar du pu tama turam zuma jinu nan yelan
3: ah ba masa ay
0: ba masa
4: furdu kala du kajornu ya gulum
3: a
4: kundili duwa
3: a a
4: I don't know ti dora
3: ya kam ga deyo
4: ye ma kapsul da
0: muhammad kapsul mo yena
3: a
0: yawa
2: me uddina yar maragultin
3: a
2: jami me uddina yar maragultin
3: a a kace ma nan gai ji
0: yawa kana ro ayen
3: Ah.
0: Yawa, kana ngoya chizuna.
5: Ari mai ragul zan. Jamadu.
3: Ah ah.
5: Kazadu. Ari mai ya ko.
4: Ada gaur ya
0: Amin. Yawa, yawa mata nya banye.
5: Bale zene.
0: Ledire. Ai jawa ndo.
3: Kariya du, kasha du. Mama
4: Lena.
0: Ah.
3: Ni salama dun ba kana re kaza da lanile fa e fuddun kunduli duwa
0: Ada ta motorom zo
3: Ah
2: ye na kana ne kana de
0: maide mayro agultin a duro ngai dumultin
4: cindo ade gulti furdu kala kayo dugo
0: mayro agultin
3: Ah
0: ye ba kana zo la huja garambia
4: ba
2: Oya dumba kana dia kaza
0: ba zulura
4: kurkun li duwa kalebi
0: gana za mu madiya
4: are
5: mayya
2: duro fonje no lo kana
0: a war duro monje no ma duro pure du kaza duro ya
4: kashar du kun li duwa ba mayre ba
0: mayre ba wal go ya wato re shede assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
0: nam du bande
6: Malo Umar nguru chadde zinne
0: Malo Umar nya kirinya kanum igimilla ka ande zamne min
6: Aha ka ke
0: Je wanya fanye
6: Falbe ni girti ne are nyiro managu
0: Je wa girti ne are nyiro managu luke awno
6: Nyiro managu
0: Ah ay zamanum
6: Tam dai manazu
0: Manazu
6: Tam tozu manazu
0: Tamoturo da au manazu majuna girti ne
6: are
0: are nyiro managu
6: luke Nyiro managu
0: Nandu yelan ma
6: Yanda so ya kuntu za kan da hon.
0: Ndu ya zafson.
4: Girti ya yama ar kaimer ya gulcin.
6: Ah sin karandum.
0: Je karanta karanduna ala. Kamsul.
2: Girti ya da nyiro mana galle zai ishin da wala tara. Ko shayan zan shayan za dan dai ne mana nduma yafan jin ba sai shayan za ya fanta ba sai dai bu shadu ma da client realization ala.
6: Ah na ya da da
0: yawa
4: awo fule so kamwe
6: ah shi
4: yira da mni fa ku
0: da mni
6: sar numa
4: yo karangana
6: fule ni me so
4: fule ni me
6: fule ni me ya

0: Kana yonda kana tamnene.
1: Kai. Kristine are are bi aka tuma ya bo.
0: Na zam ne andero.
2: Kulei sayo.
0: Kulei.
2: Kulei sayo.
3: Kulei sayo.
2: Kulei sayo.
0: Kana kulei ba ma sayo kulei ruguzi na mare. Ngira ma ro bari jira skrinya na gade biya.
2: Gila mashallah. Gila.
0: Ka da zamun ba da zama.
2: Ah, wa ngana alzo nguzo.
0: Ngila da gade biya kullum.
2: Rafa kullum jumba.
0: Ah, kulle ne nya janyen.
2: Da ingu awo. Ya ya wazakin. Wa ya ya zangin ya ya wazakin ba.
0: Ye wa a yanzu manin.
2: Ah, da ima nanzu.
0: Ma nanzu wa ya ya zangin ya ya wazakin ba wannan.
2: Ya ya wazakin ba ga yono.
4: Are buraya.
3: Chi tara burai.
4: Waye tara burai
3: chi
4: buradu? Shi da ya da zakin yanzu da sha zakin ba.
0: Gaya?
2: Ah, ba san ma fan. Sama kon chi ya bi akasar sama kon mara
4: tara burai tara burai da mai
3: sama
2: da zakin mara kasar kasar sama kon biya
0: ngala askrinya dan yiro ba Umar
2: ngala mashallah
0: ngala wushe ka kasar dro askrinya dan yiro ala baraske foras kram dro
4: kana brano mai
0: korei kum dai anjero korei korom zamiena dai kwa fatura voltien nduran chenyeno kamsilum ba kamsilum da son je nulte
4: koron ndawso da
0: koron de kinu membe yawa kuru kin tulur membe
4: tulur me rewa
0: kin tulur me koro are ba modu mai daye be yono dabba karaye be yono Laikura Sondia Farzu koja ngaishi nono Mai baranza mai kwa wana Simbashi nono Ati daba yono Daba shumadu
4: Mai kura?
0: Mai baranza mai kwa wana Simbashi nono Ngri Laikura bia sondu Farzu koja kwa mai baranda mai wannan sai
4: bultuwa
0: shi ngrei bultuwe
4: dai come on
0: ya kitam mun da saman tabi ba masa
3: are yo ne kura farzu kwaja mai baranda wannan shi ba shi
4: yo are kareu de
0: kareu gai ba wani wai da isha suke
3: bindi kura
0: bindi kura a shi
1: termina
4: wuce tara kana gladi
0: kana da tamtuci suna biya
4: shi mai nan wai
3: ai nan kinyar ne sa yin
0: da zuwa shi
4: to
0: da zuwa shi
4: kuma fa eh zaftare ara bari da sura da yin shi mai kujo
0: shangwaya da kuro to ko luye
4: gala
0: zafka da zafka da zafsa ya cinya zami kana ni kinyar la ai gulu termuna gulu
3: bindi ya gulu
4: gala ya ma haro
0: da bulayu na dero
3: makara kinya gure
1: ya kujara gu fadimil
0: kwa da ingila ba masa
3: da kin umi wurashe
0: kin umi mana da ta mutu la shay bara zidu ono
3: la shay bara ga mai rula no
0: ni to ai nyari zo
3: anya hin dari biya mai ruja misalo mai ruja ka wala sharin mai ro kala ma sanari fata ya cinye fani miya rai
0: wurin yan fani min bayan
3: fani miya ah kan giya sun ru miya
0: da kan giya ba munka
3: a ba ana ba da ba ru yan ru maya
0: yo misal gai kin gai ru kudi biya da
4: la sai baran zaro ma ran zuru fata laro misal ko so tanum le miya hato da alama ni mai hato isim zumma da
3: alama
4: hato da alama ba da ni dum sayir man ni da kon zai ma
3: a
4: ku jiba
3: kare man ma go zana fata da alama le miya no arum chok fure tira da miya no wanda din ti abuna idimi wono kamar kaniya kana suran zurtura kanin ba
4: suran gurtura
3: kanin ba
0: yonda lem na cima kuyi da tayo ku do na zai na fanga ma
3: ara burar biji kura bari fitar
4: ma mai rula ne ana mai rula ne
0: gela te gela da mu ma
3: are
0: la sai bara zirin mai rula ne min ana mana do da kana da son jeno
1: lamba ya ya
4: tulur
0: lamba tulur tulur kolle zapti amma yena da kuwa la armia
1: la armia kudi
0: la ragujin
4: premier fato
0: nda wari garniano wazali afutriano shangaya
1: wazali afutriare wazali re sima sami rumina robuna putre de chidi rumina robuna
3: tumtuma ke
0: sare mai zamu banya
4: adu muara dogo le me zapchin ba
0: ngila ya kuban ma kamilo ngila ka ana ngulo fari bi ayura asko jela ba dalia futria tamu ma a futu butu gonwa dai kwa nduro walti hen kamsel
4: nam
0: nda son jela
4: dauda gudi
0: Solo coro.
4: Kin mi mi bien bien.
0: Coro de kin mi. Darason. Ah coro de kin mi zapkata.
4: Mentulon.
0: Mentul tulon mi. Shee coro bagre mai. Achir burre duono. Achir burre duono. Ta motoram de mai.
4: Sei kan mi adono mi.
0: Sei kan mi adono mi. Adi ki sho. Achir burre duono.
4: Ashir buri ade? Sai kuma an zuno zo.
0: Sai kuma an zuno zo.
4: Ade shi. Buri at. Ashir buri sai ko sa san da ashir buri at.
0: Ashir buri dun. Mamad comes din.
4: Kala kala.
0: Bulayi min an dire. E bulayi an dire.
4: Kuma sa rai ka zabsu.
0: Bulayi la yimin nan.
3: Ashir buri ar? Sai kurkur ma hano jin.
0: Sai kurkur ma ade shi. Ashirburi yare sai ku ai kana
1: Ashirburi yare biya buri gwal to asro dalan biya
4: kwanga ka kwanga
0: ar ma ko jimba guru ala
1: guru ya buri to
0: ngila gara bula yi mo jimba na wanduan bula yi wa ko
4: yelem
0: makaju
4: ashirburi
0: ngila kwaro lan gapsana ba ma san da son jeno
3: tinda bin gapso
0: kin me ndi ne ma gapso
3: ye me ndi da warshe
0: shi ai mana ta moto ma ma da koronjiro garo waja no
3: koronjiro garo waja
0: ta moto ron bi
3: koronjiro garo waja nuwanzo tolo ya rai
0: nuwanzo tolo a ari insho
3: koronjiro garo waja ayo ne rari shi koronjiro garo waja
0: ba masa atije
3: ah wore ni tani mi runzu magai
0: guzi tani mi runzu magai na adi sho
3: da ana ma kasan da gore riyo
0: kana royen ka kam sulun ko yendo
3: kana
0: da kana kana
1: koronjiro garo waja dai dai ga wanzun kariya je ya ma juro
0: garo ah ja ga imba kariya man juro ga ba to di baro ma wal kam sulun ai kala waga zamu manu kara zamu
4: ah ngaidin kiyama sai gudduna dai koro njiro garo waja nuwan zinji tola kan zaimbe yada
0: nuwan zinji tola kan zaimbe arge
4: yo
0: dai bala yuwa ma dai kolle
4: ngola ta kuwa da koro ta jubodo
0: ajan ma kala kana kana duro ka wandu koro acicin koro koro ne di bada zira
4: kai wazali a fitriano wade
0: koro ne bada zira
1: yo
0: ngaiya kana ro korofaliyo
4: korofali kinar kana ro korobutu buritin
0: kamselim ne zoro nyilan awazade
4: ah korobutu hirrai kana
1: pirda juri moton lenimi nan jiri
3: ya ohura ya mutiya re wa kamselim
0: shira mutiya ayira
3: shira butu jai
1: lenimi na bu nan jiri bo atare
0: ba zamu kana ya ka ne na maru inda kana klaro shindiya Allah kana klaro ye
4: kana
0: ko ne ya kana nyima da jure ya kana
4: kana
0: ya kana nyima da jure
4: are kana ro
0: ya
4: kana ba firu zamma la falikin
0: a ba da dana kwa kwa luya diyan da mono lokti da cinlu la ko gabsura duzur ma lenyen ba karutu diya ta magana ku daga dan gudunza botu falla diya ya gonyen kawo kawo isawo didenno da kura wani zapti da zamyan zapti da kada
4: ngala
0: da wani mariya ne zapse ma sifur su faldiyo la falo su faldiyo araka sifur ngo kam na gana assalamu alaikum
5: wa alaikum salam ngara gana
0: ngala ndukala zawlen kasarata ro
5: ada bintu bula tore
0: ada bintu tore nya kirnye
5: ashir bure diwo no saifile
0: ngala zamnuma awandwa torin chono chawan korodwa bagre ma chawan zika ashir bure di saifile adma jawon zo ushe zamu ma jer nda kene ko dum zamu mina
5: kanne koro koro dai bari
0: Jaw zuma.
4: Ayo. Oh, dai rayo.
0: Bali ko rayo. Te mangana kon bali da. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam. Ye wandu fande.
6: Bakura manani clinic melo na bangura wa dribu ndi anya boko.
0: Ngila bakura ndazo nde zamu me.
6: Kunu sku me zamu.
0: Kunu sku me yawa.
6: Ai gulu mari jiri.
0: Sun kun uskun a wanda dina caye yano
6: ah kwa krisi la da alto
0: a de gade
4: njoltro njoltu sarashid
6: yo dai ka ke fal me yoro kana zarte
0: yawa
6: ya kana kanri so yanga ya bujirin nonguna karan yi ferdangi ya
0: buji
6: mana da to mutun zuma go
7: buji ai
6: bujirin nonguna karan yi ferdangi ya
7: kai ya ba sare kra bakura
3: Bujiri nonguna kare farde ba wala wala dumbure natran do fere mai gojina
4: natran gullu
6: ada haya bujiri nonguna kare farde ya natran fanno fere mai gojina
0: are yawa
6: are jire
0: ngila nyuro ga askanya gare biya
6: ah bange ya kana
7: nam
6: a jeyan ba kuma zan ba na
7: ah ndiye ba kuma zan ba
6: cheyan ba kuma zan ba
7: Ari biya
4: tit kan fa go kalam
7: yo ba kuma zan ba ari kai ari biya fe baro ya dalu ya dina
3: bakura
6: yawa ba
3: go she ma kuma ne ba ari kri kare gozu
6: ari ala ga bara
0: yo gira jiro
3: dan yi mana kire
0: gira ska gira jiro bakura krimik kimelo do mango kam gari assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: na'am dufande
6: ka ba laji kai mai kare fure lalma
0: ngada nya kirnye ba shugaba
6: ko anya nde do ala bara zikro da dia no go zotruna
0: yawa
6: alhamdulillah
0: na'am ndazo de zamnu mi
6: ha u pa o bulbul ka da riza tar kai kara ko
0: mse
6: am qur'an de angal gna da bulbul lallo ko sak
0: yawa
6: kuma mi sana do so no shuram go wani rai kala kurka na ru wani shuram da wargana ah ala isya kat ne ra yeru wa kana rai kin fir rai kin tan zade
0: korei korei ba no shuro chi
6: yo korei ba in kan shuro
0: da kai
6: kana
7: nam
6: ai awo awo lango putu da nyuro jike wale sutara ino ngure kai
7: bisulinda
6: Tara
7: kuma ne re
6: Tara kuma
7: ne re Yanzu zai gojin ba
6: Amani ari
3: Kai ba butu wani ya
4: Na'am
6: Niro niro na kozo na anye nda jara jola kode
4: Ah tara kuma ne ilari mi anjim gozo cijin
6: Kusha waye lewan tin waktu ba
0: Gila askin yana niro Kai so dai don tin dengo pa klasu na go to dere goyen awande manai dawande kadambe assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
0: ya wandu fande da dai oje
6: kuma za na gube yau kon bamari ba fa sanan tu
0: ngira ba za na gube oje nya kirnye
6: ta ma soro goro da yau na kullum ya kirnye zoro ya oje yana
0: shi da dai oje ya sunye na
6: hadi hadi ai koron dai da ka ke kin
0: koron dai kolle na mbe ka da zamu mina
6: yau da ai ka da na mana na fange
0: ka ande din
6: ra kai kino
0: ai fa le dai
6: yo kake da
0: mm
8: kana rikin kama kwado goro ne na gora goronga ka sun kude ona yo ne wai jira dai wai ja le na kwanga gari ka sun kude ona awo kwanga re kamu da kalsonan da yin din mal kana gudu binda rubu za fi no da kan da huro kwen
0: yo wa
7: kai ya ba sare kada
8: mana kam da rasu kan zo ba re
0: kan ba da jo ba zame kwane zame kwane ba ba zana
8: a wasu na guzuna har a no zana da wada da kukewa na arfa da jira guzuna
7: man ya na kare arma on ga wada
8: amara na fi kama ko are ni ya wala wani ne shi ya wala wajin arma na da yanzu
0: yo yo wa
7: wala da wada
8: kama da busa an galfa da guzuna
0: yo
8: amma la da arma na zawo
0: a dai jire
8: yo anaka baka an da kudo kanje
0: kan da dai wani awon da na cha yayi wani
8: ada moron ku tire tun da ana an na sha yau na arba
0: mana a to da zamu ba da na
8: a are
0: gida gare ye na jiro
8: san ma sano a ku de de de ne san ma ya wuce ngana wurara ala ya bara
3: to
8: ku to ba su ga ga gura dai mu ko yi kyau for from dia re
0: na yan da dabado yi dabado le for zu mai mai baranza mai wa na simba suna da dabai
8: le for zu ko na ya
0: ah
8: are creo ni ale
0: creo que iba dana
7: creo que iba dana gulina moran
0: gilas gnyana jero
8: da muro de yo kana digo no da
0: gilas gnyana grava shala to grava to na la roja dalil boktela zamnye kada be som membe kam claro ya ababla jakana ye chimtitchim ne gulzina
7: are kana
0: da ai kana chimtitchim ndia ah ba juga ba engo chimtitika na rochina da som de dia fule dana are council muhammad council yakra ba masa tijai araka kana
7: ana fule ke tuluka
0: kana kana nguro premier larare aya kana koro kun mure fanzo dina kun ndi me ndi kun ya kun me yak kun dio me yak
7: to
0: ba masa ci jai kun mure me
7: bala wa kwashi sai
0: ba wa ba masa bulati ba masa ci jai kun mure me cukuro kun ndi me zap kono yak kun za kun ndi me yak zap sana kun dio me cukuro ba Muhammad Kamzin kun falme zabsi kun di me zabsi na yak Kamil kun diyo me yak me zabsi kun diyo me zabsi ade awo isa wande fule zana
7: nam gala
0: da ade fule zana kana shi makla
7: baby
0: da koro ne ne kwalle na zabti guys amnye
7: ngala ngala
0: suro kwalle na namba tuwa dura ba awai kuman zai zabsi na mare susun ba shi tima kanure ba gre mai zafsina da ya kuru kanure kan buru a da barura gujin ade ya bana su kado ba gre mai ba zafsina ga ya da ya suro kolle na lan bai shi kuma dabba da kara zawal kura farja mai baranda mai wan ko ana sin ba shi na da moronun tomati mare
7: tomati
0: ne yawo dai
7: piriri gane ai maro kurne
0: ne yawo ko so mai sheono moron mumar leidu roi sha she riya ta kate lei koto ya lo aw shuro wazna ba sha kame suri
7: aro to
0: so su ko jina so su ko su ko suro budi ya lo du suro kara ala su dia sha ta nan zo alo ko mai mai mai mai baranza mai kwa wannan sim ba
7: ba tanga ba tanga
0: ya wa dai kuru awane na cha abashi ba da ne zafsana dai nda so gede ko
7: don na futre ro opsa
0: maron futre ro opsa no ashir bure sai fule she ya ndiya na ya gashi zafsana korokin me ndin me kan bai foddo zafnye nyi ma da ya danye zafnye cinyen koron jiro ga garwaja na kaga na zu wono ba grema blatore kaga na zu wono lai kana to mana arma korade ko dai kolle na mare yo shi kin men luko diyan me katiyai yirte sa me uro dimia ro ya san me uro dimia do yeyono ade mana mana do katia yono kamo yimi ma yirte san me uro dimia do yeyono ade ta motorum zo nyaade nzembe misalo kamo awu ma batima yimi ne nguro ye are she Amdoni gaje fara scrum duro koro za sa kada ba modu mai dai so ba gare ma tore so ya ba na doctor so ade ma ba she ti makanu de mai ri ba mai so kuro ade ma ba mala mala kariri ali malum di mala kariri so san diro a screen yana susu malma ne don ni fara scrum duro isa raptana Muhammad Kamsul mu amma sa ti jaya ba ka na kuro premier kuma bunu tijani kondua Nandiro fara scrum da zaun ya kuke itagat kuko kafa Kaliwa Suleiman lokutun da fuya walte nandiro da zaun ya kuten kawduro Kaliwa tusuno wassalam
3: ga masha Allah

I'm not sure yet.

ambia kurdu jona la kurdu buddu je dalla bi kurdu bulmani wa jo war mano gure yeni ndi adi kan bala galla de naran sabder kale yin la bi julu do julu yin bulon da mina yeni ardi ara da mi arde kada da ye adi kazal dro di dim ba wa de yeni di tara lesu mole tara kur ogo wa ndarana nge juri wal wal ne jamad wala ha de no de dongu borna ye kaya kanu ngoro wargi

0: Skaram dam dam afara skaram do bal bal chiti buli nwe. Nda chiti buli nyu. Ngo fule yada kuru ngo futu tina de. Lamar ngala da jina la chila ngura. Hamiara mi kerente de so maudu do nandero kala de ndande. Ndi shima nga wadu yi kuma famno ardia mata ime la ro. Badi tina la de nishi lamar ro demokradia. Fule zina lum bara chi mia ita gaturu naptu hake nkara. Yo yali lakku kalkala la chiti buli miso du. Putiro sandie so lu bara chi nzai na shado au demokradia da lezina da hata nino. Kuru ade ma manatiba nzadu putiro demokradia ro kazi isudin. Kuru ade ma manatiba. Tinzadi putiro demokradia ro hudo asudin allo nandiro paraskram da doni takat kiyenda ji naptundo so ya sayo lenye play the tam tam bo mali alan so bodi so akamena daji ngo broken awol men zandiro ande akusoto do chitibuli mi da de nawo
1: ngo lokturo karnoi o isa andiro gna zuna la formno ardia karnoi soma badi tina abie loktur kalkalla lan chitibuli nuye kawliro chizayo au bayando chizayo nashado au lamar siyasa ida uzina mada lumbayen kundoro
2: alhamdulillah si kutu gulema ide lamar siyasa ya demokratia karnoi karnzuna daji atama otu diri shahad amse lum orefe korefe mzason diya esu lumana jini daji ande chitibuli miyare au luye manaye mde hiro ondo nama dahi gumnati di seyad zun kaliyayi gumnati buyin kaliyayi so orta chitibuli jini sorin mangala au ka uri mzaro hazi nade si mangala kutu di buri mi amkarazana mde amkarazana mde amkarazana maku saami wa miuria kira bafandimi mde saar matamuzana mde kira bafandimi nikara ada du baro fandimi kutu buri mi nasha gaye kira muku e nozana zarba kutu buri mi kasu sadine kasu ngoi ke zarba
1: ari suru a wado yi kuma solu sande kauri a karun zai bayan kundode lambi za zo fileti zai ari sama solonin bejiwa
2: a faida zo shi harma ta mai lambiro harma lambin dero kan kirazu da girin su wandana diploma wandana hcn sunna ai mc sunna ai da shar tirala awala gala gwamnati na inkom kin kawo ne a so din ma angana kuma qur'an ma fa da kana ne yo sanyan zero da dino kin shiro yi min awo da kan sanyan zin biya shiro lenum awo da kin fer buyume ita shi da zin ta so ma shiro awo na zar na ga na yi min shiro bank of microfinance bank kanum sai in di kullu zar na ya kusula ya shiro zari kama arma shi kama kawli tiki burin ne fi ma wara ko zuna baya sai a wanzu gana gana so wanda ne wallo na ma anduma nan yanzu baya
1: yo kuma futu wanda bayan dimal labi arma da tanason lakto kuma karno isu boroje na kuro arma ta amdo sendi ardia do karno idu ba bari tuma bari zana yayi kuma ar labi do yiti tibuni rasa so lu bari bayan sadin ma dai ande dim yo dai awo la rasa sendi so lu cinza gana la kajina yawo karun zai di nyata nafsai numbiya
2: a si awon norma tuma tanti ti wuri mi aru buzaya to aja son mau wannan ne aja mau yero leza ba ma kaziya balle kin tawro ne zuwa ai ma fannin ba ma zoro kaziya dai gana la yayi sai gwamnati da sorta ti ti wuri mi da sori no wallo no ma dai kazi a ce ma wata tin ba amma sai ya sorta ti ti wuri mi da sori ba ro ja dai arma an duya le bati bati ala bati bati na so ga sai a har an ga ro ta ma sai mai yar gana sorta a hokka uriya an mai rifan gai ma kuruka wuriya san zaya gana dunon zaya rubiya ta niya san maya fitulur ya suro nan a wurin ma da amsa alhamdulillah ban ya to wanda
0: ngela zauro arami kirintu ndezo adum ma broken awol men andero ku sato ndede bayen do sedin naw ala wuta loktu kalkala do shima loktu do yiti tibuli nuye san die so lu kawli cinzai ya nasha do awo san dia ganan kajin nai kazizina aw lambiza so akulete so andero bayen so sinna loktu do yi karno isu del andero gnazina allan daji suro bayena zedinna bayena la barasu ku broken awol men andero sedina loktu aduma loktu zawono yo le daji manatiri bade abie kazila sudinna sandiro daji kuru ade mafutuna ndiro buray urmane ne urmakna ide manatiri kuru hutu la sudinna demokradia do amma sonna broken awol men din shi manatu bade kazi lamar siyasa ida uzina malo sudinwa andero she bayen zida denye pleni tamtam mare lansuma de gambeja andiro bayen da asirin da jiklewan andi akran sanu.

0: Numaralar para. Daha var kan duydu ya. Bu kan buyun dedi, kan din dedi. Dinleri karo ko oro koy razı. Buyun karo ko oro koy razı. Daha gurun siyaset mi amsun oraya kolda ya. Kımar amzı solu siyaset sedin karno sedin de pulutana. So ayena. So seyimmeyi yarı. Vaizu zo leze kuru isa taradı varın da konu gana
1: ari ci tibili me lum do lembi za pletu ba au lembi za lum pletu gana mbo duna ro walja demokradiya no ka ziyaro le walji futu be ne mere
0: a tai da za kaziya mana a kuma da mo dai duk min dai nan ge siyasa du ma ne duk sin ba gunya ga uti ya a ga uti na wiye di karan de ji a ri nan ka nan bi amma da del tiba hanza kurutai awwa duro gozana yimburo banga kamma ya wadire arma su ka amsu da demokradiya ro dole masala sudi mana
1: in ari kuma lokdiro siyasa ai au karno isu del andero borogna dina ari ti tibure mi ari na sha do sande lum awo bayan karun zai au awo ya sande zuksina au su awo ti dia sanduna sandi am siyasa ro karza kaza da landaro walla dun lum mana sande sadiro wallo na taida zu kazi sudi na de bayan dima demokradiya ro yo le kuma da ji awla sai ye solu gul so awla gana cin da kal zai na so be jiwa
0: a ayo cikin to so wa suru ana o cikin to so yadu rukuni awa zuna re shi dai shuru cikin nan dai inan dai na ta mana ba re ke ni ro awla ai matara cin ma san din bawo dai luma na ti ba ro luma na nuwar bangalo awta shi ma san din ba ma amma luma na ti mangano amso de sai yemma yade noza halde suron da yana mare dai ai so awa ba hakim ba sama baldum sai ro gulma nan karo aw ba muradum sai ro gumguma nan karo dai ko adikin dole sai ma saraya sare
1: yo ko ba futo andero bayan nima misali andero yima kakado do karno ya sha kuma voters card din lamna sarayin no tuna mare nyina min beido da ji gwamnati birin ga yana lo nyelle nu lu guliro wallo no ma aw guliro sariro zangawa sariro wallo no ma dai nyede beino ne dai ludio bayan doade misala ndero yima she ayo kurafal lima demokradiya ro
0: ade
1: yole kuma ade du sandici tibiri mi do tana ngai rikin doro
0: sai da zuna ne awa zuna a pima waje a son dinin pantin bar kalani sulina annan karo am wiye hutun yo dunga karan de ji kin faro solu zabe sai mu ba karan de ji kaskadi zabe de nan zan de ji
2: an gila zoro harami karinto inde so nda shi tibiri nu lunan de mana ba da tai da zu demokradiya lardiyar maroka zero waljin ngwa o bayan duwan dare ce ta bulimiya da sun na so rena dare misalla ya kada cina kurwa de ma shi beji kada zuna are fule zuna tai da zu lun mana ba da tai da zu kazi sandiro sudin yo da lun mana de hutu la sudin na kwa misan demokradiya ro zandin de washa hula beji wanda san dure de wanda so kallu ya rami kurintu ne so naftu no so ya sayo lenye pule ndi ala nsumo ndi gambia isha andiro daji futiro mana rastulu mana tia hutu mbeji ya labaro che andiro bayenda asirin kilewan andi akrensano.

0: Angila Zoro harami kiran tun da sonde nan da kan yeste gozin darason kiran ngila mi da fisku usku nu da uwa fellan zu fm me paraskaram de tamtam paraskaram do balbal chitu bulino ya maududa nan diro kalanan zande jin de nga wadon ifom no ardiya mata mai laro ba badi tunai shi lamar demokradiya ya fule zina lumbara chi me gultude nafta hakki yankara yo de lokto karkala lan chitu bulino ya solu chi bara chin zai daga tsaina da jukuru ade ma manan zade kazi surinwa au manan zabade kazi surinwa kur manan zade hutula surinwa allo nan da faras karam da doni ta gadke yin tsoro faras karam da ne broken awol min kuzato ndede lauta tawodu loktu aduma loktu da kalkal san dichi tubuli ni re salu san di lambi za so afle dan awasan da kazi zina bara cin zai re loktu ad kalkal la dama yo le da je kur wata kindimen mana tubade kazi la surinwa wai nan lauta kazi surin misalla kada andiro china yo le da yo chitubuli mi re nda solu mana de chodoro wollo na kuru hutun bejiwa hutun andiro boroi urma kana ide da jizande ndi washa din harbi kan to deso na tundo saya sayo abi andiro zandenyen au abi andi zandenyen no andi akrin sano cleon kran sano
1: jo da jidere da jirami kubango kada da la chitibuli ni eglen au chitibuli ni falza ni sorot alum chitibuli ni loktu karnoi allan godel isu boroche zana ardiado karnoi ma ba la abadi zana atri loktu kakalala sande awodoi karunzai au chinzai au muradi zana karun dan dana maru lu mana badu andiro kazi zuri ma yo lu mana mana zaya yo futiro futu guru demokradia ro suri
2: so so lu mana ve no no ma sha e demokradia demokradia ri taman awode rum amda huzima au am so suron do kuna in ka sharu dan yi lu mana tire fato radio na ne jarida ne ai television ne ai lu mana ta har ka kan dan ya ya kon za a duwan hu mai so duwa rumba amma diri kuma na ajiro ngana har ti sayro ai so gumbi da yana garo lu ya mana tir ngina da yi no za do ya hando ya amso ya suron da sana
1: ale ngu andiro kuma bayan duwan diro dima demokradiya zari maro lamar do hutu suri titibuli nuye ta naso lamar do siyasa ila lum au karun zai bayan diyo yole kuma e lardu Najeriya e suro demokradiya e man kasharu yole sandi do amdo kuma kaza dala muradi zana sandi jemiya wakil turo nadon bulta in maatire au adu mada kasasa muspondini za samona dije titibuli mire so lube yenso do sadu
2: ah yo adu mana yo shikama titibuli mire so lube yen sadna sai mode ayo muradi za samme isin yoro a wangai muradin gana bulja yo risma muradu yo sai titibuli mire so lube mana zara yo da kindo dim nan sadin bawo da isu demokratiya ru kodiya ndu so nan zumaji maru so ndiya da ko auron zai sidi
1: na sha do kuru demokradiya on maro lamar do hutu sudin magulma saluna mana zain ma yo le kam do shi demokradiya man kara tri lamar demokradiya hutu dia ro awado chitibulin me muradin da lagos ana sa galdi ma ro shum
2: imlan galdin do ya kiji bawo
1: are suro bayan ne me au kiji ba ni na tri ay mayai laliya demokradiya to bawa
2: api mama nan te maro ku
1: yole kuma yo da ida jigwa adero bayan nan gwala bara suka dima na sharo demokradiya da luma wace tibirin ya tana son lamar do a wasu yasa uzuna ma kuma an go loktu siyasa ila karai are bayan da sariya demokradiya ro hutu suri ni ma tiru utiro boto adimin sandi tibirin nuru ngo sai mariya da ji demokradiya ro sande so lu bayan na sariya demokradiya an za hu jin nan kairo lamar do jeme do sande ganan kajin ne sau tashin rahama sori no
2: alhamdulillah dai wani bari yende sawan shawar mai gunza dai sai ga rigo tiya dai luyo mana yo aure andiro kazi ya son luyo mana yo kam dai kirata mozuna en sulu mana zu kam dai isanya muko e sirina en zarba sulu mana zu am dai kasuye sulu mana da dai sai mai yare abi rifan zaya andi hakin da ba sa yana dan na ba kam zurte ba annan karu dai awa adiri awan na kam zurta su dia da ar kam dum na raman benya amma sam ma ande hu mar sam ma ka ande dia fatin za gere gere ya ande ambe bulande ndu so hutu ka bande shura ilmu sinan deji dai luye mananya dai shari andiro sidiro lo numa shari andiro sidi annan karo dai lu manaya andiro lo numa dai andi na suro ka diyan dia kare amma luye manaya dai sai ye ka din dia no dai kam na galjin kam na galjin bata ma abe kuma na tiba re shima dai an ga ora kalati ne demokradiya ya ga ora kalati
0: gila zoro harami kirintin da so go bayan do chitibuli mide andiro dare da jira min sunna mana turu taida zu lamado hutu sudin mana tubadu taida zu lamada ngawara kalakci laji Allah sha bayan didi dano Allah Qur'an dai sanan dai broken awal mai ruboro a ce yo rumana tare yin ci dubuli ni so da jiya kin na rahutu bayan da su na dai lumye bayan num awalan bi platino wallona kam zorte bawno lan na so yi bawno ngairo wallona ma da yin kamra mama mai jina suna suro faras karam dai din mana da dare da jira mai taida zu muhim da ji sanan dai broken awal mai hutu a da ta dai na lan boro ba a ce suna sanan dai kin dime nan di radio wa mana da furmi nan je boto do sa ita gat kuri da shi nan di citibuli nuru wanda nan dai an ga on call dai go awa ka jin loft kalkal do shi kuma demokradiya isina siyasa yi ba isu boro kina zina ajin loft do sa ya sayo ka audio wa mana furmi ndo go kule ndo.

0: gila zoro harami kuren tu ndeso wadelen ya kanje zego zin darason kuru nui gila mita fiskus kunu da uwa pelanzu FM ya paraskaram de temtem ya paraskaram balbal chitu buli nuye daji sana ndebro kung awal me ba boro ache zina sana de kendi me putu adata ide nandiro diolo ya mana ida apurime nandia botu ndoswa ita agad kuwe diolo ya mana ido andi hapa ndu indushima kuri usku pal dio lar pal usku pal dio araku kuri awbi kuri lar kuri pal u dio indi kurilar arak dio da jiboni ma ande akla mawdu de din ande roba en na dimin kamaro dio wa mana de furum kata kasarmiya jemi gari gab sanata mai din na du kada sande faraskaram do rubta sarana kamaro ande a jezain au ande a grezain na gullen to na so na sharo chitibuli nuye nan di baso faraskaram da do tunai ta gatsin dara sonni da jingo loktu do loktu ka ando isna hutu ko zato de bayenda sinna faraskaram da so mo karwela krinmaro wallo no ma bayendo nyiro kaziro waljimba Allo, assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Assalamu alaikum. Yeah,
1: I'm
0: not going to go to the house. Ari fangi da evan jawal tike da ake ari lawta te da yanyura screena loktu ngon mande loktu wallan boturo loktu karkalalan faraskaram de maududu shima an gawo doyi famno ardiya mata yari mai laro baba ditina ladin da jiti tubuli ne barachin zai futiro ita ga sain kurade ma na shari doyi mana ba de futiro kazi demokrati da do sudin kurmana da de futimen hutu demokrati da sudin aduma maudu ne assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Nduma na jin.
1: Angala Umar Habib pura gambore wajir kalpara da kuru.
0: Naam, ayan dero kuru.
1: Alhamdulillah, I not to my side as an dero pen sunna.
0: Naam.
1: Shi demokratiya lan ci dunya sulu aw kawlin za aw kazin za hatu. Mura da gantsin. Kidik natya ayin mura da dunya gantsin.
0: Ade.
1: She lum mana tere shi anama demokradiya do shi allo kamaro a kirmai da demokradiya au kirmai soja au gade zuna da addama shi demokradiya da dole ci tugulmi a wado na siya zucin ma kala kulla salo mana zaya shi fu ma da Allah do da aure na kazin zada a ita galjin amma kadin nan mun ya kamara shi kamson da kamla kamaro a jiri kazin ne ya sha kori ne ne rocin ba amma suriya kamla kazin karam ne rocin ma be ya
0: ade lauta
1: yo shi mai yaduman adayin dai sai a walala an jiro tiyo gullime a rasarin kuruna da dai a tiyo gullime sor kabilo ne ai kabi su gullime a rasarin na mana ne mai rasarin wata kuma ne sallah kuma dannan da kuma a gwamna yare ci kazi su gullime ai na saka su yare kuma tiyo ne su gullime sallah ba ga ko na tara da zuna wani zar na fararo kuruka ngawe ka sun da gambore yare an jiro sar ka ngawe ci a yire yana yo da adiye da sala mana tirin do da awalar da su su so din amma kidig din nafiya tun ma kamar na da ne kala futu so nana social media da man so lu awan gai din gangai roma na zaya Allah da shi mai yare lamar do loran su din yo so kida ala awro ne duwe mana din mare filam din kalkallo kurman a lafazaro awala wayi lata au futu gulluna dai na shado ne zorta so bi aw na kaman bana mana ne da taman shi sai kana zama sado ne karmai da ma zan da ma kilam kera tar ci dubin mira girza fatta ro ta kanasar kinna fatta ci dubin men to wanda qur'an da kilam ternye sai ya ga yaro an dai nan kanasar fandiye
0: ale lawo
1: sai kada ala an dai ci dubin mira lo roma sudu
0: amin
1: a lamar done kasu ya cidan dai amma soro ku ku kan dai an dai bana za
0: amin gila tela ya yura askrina loktum gonum an dai loktu allah botro ade mallahu ta hutu shi kuma kusato ne dai bayan sunna da ri amma na da yin mana da juri dimin ma da yin au mana nimin ne ne lannai ba zorte ba ngaila mana da lum a wadon jami'a faida jin ta na so na shara ci tibuli mi arba inda tiriya laji lar sorta sori yai lade sorta sori amma so nai mana ba da ta da zuka zi ci tibuli mi da sudin na shara demokradiya da da sudin sina assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da patu kulewa ya
2: kina
0: mun dinga nam dumana jin Aisha goni Muhammad Wushe kin sharo. Zaman ne ne no kul dano ya.
2: Allah ne ne tilo tilo kurastram da kurun
0: goko. Nam.
2: Tare kur gu tilo bange.
0: Yo.
2: Yo raba
0: ba. Gila gila menyakrin.
2: amma du samma fa ne na kila kilo ro fito re bayan su fa ne lu mana kiri ki ma zo maro fa ida mana ba har ke mura ta da maro za mu ku su bi yona lu mana ki ma kwa da ki ku ni ro angun amana kin da no su bi ya su lu lu mana ki ri ya da awan zu mana jin na
0: no zu ade ila
2: wuta da lu su iya lu su am kuraro ya ko ni iya ngwa ando mu konde sa nya ku ji ba andoro la ita ne yo andoro zari yo ngurun den awan ga ande am bo su na andoro ji da kelan ni sawa ngai ku ni min ya lu amma ni ro zum barati ni tu ku ni mana sendi kam do ku ye ki no ku da ari ki mana ni ni manga da kada ki on ma
0: ade
2: da awodo andiya ku du malar din da ku din na ki ku golinya am kurata ma ku din ma kiru mana ki na taro sai da da ki ku golinya da an ga sare barati ni ku ku al haki ku da on ya aw ki ku mana ki ku al haki ku ya ki da
0: ari la
2: ku ku golinya so da ari na ku sai da zina ari en kalan da fa ku mura da zina da la ba son ki ran ki
0: ni da la masha Allah te da yin ras ka ne na loktum gon man da loktu ala motoro ala man da waqti de balum zina chida do ndaji shila gora da jarabi kreti de so de da kan yes de gozi daraason kredui atida nyen yura screena kredui mande sambiso aisha do muhammed al bayando andi adi maru tuma din na jemi gari gab sana de so makaro yela kredui na assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: nam duma na jin
1: abba umar sai manajin gora da na rangela
0: ngala wushakin jero
1: ngala zoro faras karam ku tira nan fayda goduma ani ti bulima de zinai
0: nam
1: haya maro futun dulin da kuma shi tilam da tamriya ta ida guzana yo herre suri asare suri
0: ali
1: haya mar tilam maro futu sendina kiran sayratin faidatin diwon dun ishara ferdinand faidatin wolo numa kam dun ya kirintu mar alan da mara wurin na wolo numa wuri lora mungala suri
0: lauta
1: a haya mar asoro shi burin mai kindi ande karnuruddin awo mana ya ne wore futu da gudin ne so to mai guzana dai wai party so kam da shin duso wajen riyeni kam duni andire foida kam da riyo foida ne an yaron gurun ne turin awu bala ne turin awu ne ne turin da riyo
0: ari
1: mananye ne wurin akuru karab kam mananye manade karab kan da yimbe ya karab ka folla india so arin sala karab ka u waraka din suru korkor ngure kira la kilta chi folli manada ya manade aya marfudu sanna do manada pantin a da kuru awu bon me am duni fe jiri mana aya runga manada so am sai mada chintu yo am sai mada wori karinge yin yan dia sai akakin da rogana ija wai ke war ma gulin biya kliyan kino
0: gida masha Allah dai da yin yiro askrin yana loktun gonum an dia loktu Allah no boturo da jari ma lauta mana tuba de dai da zakazi da demokradiya da sandi chutubuli nuwa jami gari gaf sana da so sudin dai mana tiri dai da demokradiya da hutu sudin hutu nye tangardum kazan lannaba zortu zeba ronye lumba inda dimyaro assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bazan darbo kliwa
0: da bado kliwa
1: kliwa da babu da sai mari bo folle mana jin nemba karanta radio kurun tuwe
0: gilangala wishakin shiro
1: salam lamar siyasa ila
0: lamar siyasa ya falgi ya
1: yawa
0: mawrul kurun miyaro
1: a garala la tulu tulu biya kala ti biri ne so awala so fa de la gota esel manan ni de gana na fa ngana e
0: wadu so yi ar mawdudu fa ni mi ma de botur ma daji
1: a de la gune biya tulu tulu la gune bara ti yedi ku je ponyo
0: ngawo de ga ba shi fam nu ardiya mata mai laro badi tina la den shi lamar danile fa ne ro lamar do shi kuma da siyasa demokradiya da shefu lezina lumbarachi me gultudu naptu haki enkara yo de loktu karkalalan baba guru su dana megi wajen mana irigi fanimin asutri asun ba atiyo loktu karkalalan sandi chitubuli nure futu yiro salu lamar do mana za ce da kuru mana badar mana badu futu yiro kazi lamar siyasa demokradiya da sudin kuruma na tiru hutiro hutu lamar siyasa demokradiya ido sudin ade
1: shimo ah tarasi ni yanzu ya gojin babu zara mare
0: nam
1: adina garosa awala mata zo soliya da yin dido ne kala do kullu awaji ne ya dukkin ma ri sanjiro pointin kal kal kala don kuma buwai ade ridiyo bangai tiru au kudin na mun wuta kal kan zigin
0: ade gaire kuru demokradiya do kazi sudin
1: ngela mara gune demokradiya da kazi su di waye gara ko za u biya hura ai ma sai kwa to awla so ne mu fa wurin politics
0: are
1: tattola mun da ga aure talentiya
0: da kuru lum manatire
3: nam
0: lum kaziru manatu shi ma kwa da demokradiya re hutu surin jami'i re hutu surin ta naso chiti buri mi do
3: bela maro gulle kuru lum manan war wolo no ma kambe gawo wadan hazina hazina sala nam gona rangura lu ne ikala do rawo ngai a dia nya dia na ya ro mo ndi
0: na de la uta ade mbe
3: ama ai so le baro wolo no wolo nan dan
0: ari baro wolo na ne ye lu awndo muradu ndo lembi do sofule no ni shide zo wi nya sam masoro no jimba
3: ari mana do ari na ka do ya ci da kala dire zan sa ko dem do le ze ya pon pon wa da giri kure ye ye ya sala ko awo tin pon pon wa sa te ya kam do awla su dinya ba
0: ari ma ngila te da ni ba diol wa mana men ma kam zana da ji ba ni lokum do sinna yayi da ji ngoba bo tu gade ma gana allo assalamu alaikum banye diol way manami kam to nang bo kam gari wat so ndu gana assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: ala ngoro
0: ndakilewa
4: lewa zale modu je gama bulan jum tiloy
0: modu je gama njum tiloy wushekin joro
4: naam to sona zon do aro mai dawan dika take
0: yo modu njum tiloy na ndia bo ndo kuma
4: njum tiloy no skor man bo ko wa je gama bulan jum tiloy modu je gama ko lewa gama ya
0: gela modu je gama ay andiro foros garam ci tibuli mi ala kudum
4: a bara garam ci tibuli mi ada ama na tiyaru nguwe ala ngoro
0: yo yo kuruso man na
4: a ma sinene
0: yo yo gela daji nya dina e kringin abi andere ci lula lemin ko ngaduro
4: ande ka bi ne jum tiloy zo waro oba oba
0: kuruso man na yo le ngo loktu loktu ari ci mari ya loktu do lu nande awono ya kazi zina do mana ni loktu demokradiya e hutu kuma kusoto de guzina din lanna e ba zorte balan go awan ya kazi zina dai na lan lamar do kazi
4: kuma bara der ma jiri radio jiri ka ando so to wai bodi no abula da sarafawi ado jini ada dama dia ko nje ande na na tiyar ma ba andaman
0: ale yo ko dai na lan ko ndoro so haptu

Ya

la yakna kuti pilaro do boyi jalwa dai

ವಂಚಿತ ಸಮಾಜ ತಿರ್ಗದನ್ನು

happy.

ಶಾಮೋದರ್

0: gala zoro harami karantu to mangana tamtam pole ade afa no soro paraskram doni taman kariya ka su yelanna done akwa lokto done zol manai kate da sidina annan dia andia bonu taman kariya ka su yana chando andiro bengu futu nan dia taman done akwa done real la se fa dola kura de ma taman done kinda petri ya kinda ga se da fa noen lajilen ye zol manai da gonyen so taman kariya ka su yana shaga daga de fanturo. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: O shekin shero faras karam taman kariya ka shero duman ajinda nan da aboni min.
1: Ba la ajinda wata.
0: Kilewa sala alhamdulillah.
1: Kuma abba bula jakana mai ajin.
0: Kila abba jakana ya daji nya kirinyen.
1: Rakam taman kariya ka su ya. Ala anje kace.
0: Allahumma amin.
1: Ba la ji arin marbuzu gunzu silewa ne.
0: Na'am.
1: Nera du video so video ko ba so. Awa dan kuma.
0: Na'am.
1: Yoshi ngalo ro wala ma ngalo yoshi nera du fis ka wala du fis ar biya wala gana ba shi ngalo
0: ndaw
1: du bu kura yi mana dikin kuma da
0: na'am aso ngana aso ngana
1: yawa ari de ko bu kura ro wala ma du fis ar wala ba so du fis ku biya on don biya kenan biya
0: na'am dai du fis ku la riala uskun ikien
1: ah to lu riso biya uskun so biya yo ngalo ro bu re yene kala nin kara
0: na'am ade jire
1: wayo yo kuma so arin jere sha arin ma zaka fulla ina zakani manera yero ne sallan bala ya kaje tumatra
0: yaro
1: ah
0: na'am
1: yo kuma so ko angalo ngalo porno ji annan da yi ma dupa yer de wa nya sallan amma sai da charin manera yer india so yer yende ayo ya kasa sai ngalda
0: na'am sai awala fando so wandan ka
1: wayo wa sai awala sallan yo kuma zan gauje annan rayu gauje yer de anfi
0: na'am
1: ngawji da wala ma bala di bika fi ata baka nira yeri ndin fi fi mis blanja wa da sa sura mari yeri ndin fi ni kai
0: a de jire
1: fi ata baka
0: no
1: bala di bika fu fu fu wa sai a fi le sen gawo da fan bena fu fu wa sai
0: a de mbe
1: era du ndi ya ara kan ci de ya wa sai sai mi ndin sura ni
0: a de
1: yo kuma ko a shi ko na wala ma nira yeri ndi yeri ndin fi na ta sallan
0: na'am
1: yo kuma da ko angajin je shi angajin ja ne rayu na da shi
0: na'am ade
1: yo kuma da su society mai kafaro da ma shi ne rayu to kuma da fulafa sha kare gana ne ra du faliyar ya kare brat ta kana ta
0: fulafa du faliyar ya ka sha kare da
1: a sha kare gana ma da sha kare gana ma da
0: na'am
1: kuma da fampas dulisana bi na lamba once or twice bi anda so ya mama amma ja kana wasan shi miyan tu no shi zalla
0: na'am
1: awa yo buze nira dula nira yeruwa su da nana yeru su kawo sallah dumi yoro biya nira yeru ndi gima yeri ya babu
0: jire
1: awa kira nira dubu olma su na namo shinkwanya wani
0: ade
1: yo kama so bada di shinkwanya kan yimu di yari bulpa ko olma dufa yeru di mshu na shi sallah ni chakiri gana mada mo
0: naam
1: chakiri gana mada
0: naam dufa liyar
1: yeru mshu na
0: naam
1: yo kuma so bala di maginde sai miya su roje da su mun fi na nira dufa yar da fi na su nan dufa yar wa san banja kana na san lai mai
0: na'am
1: yo kuma so kwa shun dai wala ma shuru wa shakare shi ma gana kurawa shi kuma so gana wala ma dufa yar duin yar ya ka amma shi kura wala ma yar tu wa nan ya araka shi ma san dan shi
0: na'am
1: gara bala di sai tu sha
0: in kala zo ran yura askrin yana abba bula ta kana yin lokta gonum ande abonin kuradiya mataman kariya kasuye taji nya andiro bayan gumayen klahar harami karantu paras karam done taman kariya kasuye kiruna karau darasa mita bisku usko nuda wala taman awa kadai a bayan tuna suro paras karam done taman kariya kasuye taman gana daji kwa pule kirinya ishiya daji walte zawal mana ida kanya daje taman kariya kasuye na shandwe andiro bayan gwi kuro ade ma taman

0: glazoro harami karantu tumangana tamtam pale adia palma suro paraskram done taman kariya kasuela na done kwa awalte ishana zol mana da kata nya bonum kurade ma taman kariya kasue nasha na da ma de antropen kimin da zol mana da gota gonya konyen assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: wuce kin shiro paraskram taman kariya kasuero
1: wala ne taman kariya kasu ya Allah daura kaske zo
0: amin ya rabbal alamin
1: ngala umar habib ngora gambore wacil karafara da karantu be
0: ngala zoro umar habib a gambore aye taman kariya kasu ya nashado gambore din
1: ah taman kariya kasu ya nashado ne kama fetire
0: na'am
1: ah shi fetire da kama rabiska shayo kana da ah shi nashado kama shingawo ah ngawo filin su kwaye su ko santa inci sai bayo bai zura male
0: ade
1: a button din NNP sim bai shi ka ga a biska duro kamar lita falle
0: na
1: do fallin yar down fuel look on
0: na
1: do fallin yar down fuel look on
0: ade
1: amma button zan bai ba musare shi ne ra do fallin yar o nan zan
0: na
1: ayo kuruman sau abana ramediya ya kama rashiya na shataran su gada gafi na saman su biska rukunan da dokolin yarwun da malita fallo su fatakin dawudi din
0: na'am adi
1: amma kuru black market bai ci kwalta yin gai duriya a jar kalangana zanen ganyen malita fallo su galan yana saladin ma'ar nan zan dokolin yar tulurin
0: na'am jire
1: ayo ale yo kuruman da yana sharo ne kama shi fulawan da yare shi fulawan kama buwa yare bubiri na ma'ar naira do shi bubuli na mara do fide wutulure
0: na'am
1: bubuli na sanan bi amma bujin na mara shi fulaware naira do fide usukun shi bujin na mara
0: na'am do falkate din biya
1: kate din do falawa do buro do fiu do gana langa wuzu sana
0: ade amma ai sai ya yaksu Umar Habib wani
1: ma shi a wodo ne biya bude biya company da buriya faltare
0: na'am shi ma koi
1: faltare a ne yo bo gana quality ambe gana quality ba ambe arabia yana ya bude din
0: asungara
1: kare ba jiri sa so ne wana a wutin awu gana an jiri to sunne kuli la ta a yo kurman shur ne yarin shi kuma roshi a shur da ne shi buwa ingila ma arin shi bo zan kuma na yara do fitulur ya kan yar uwa
0: na'am
1: do fitulur je rido gana yar uwa sasa kama do fitulur ya kan yar uwa
0: yar uwa wallahi na'am
1: ade a yo kurman da kwa kasu da gambori a lolle ja kama rashi shi kwaye dankalin da dole na sara kanuriya da shi kwaye a kanuriya da shi kwaye bo zure na yara do fiakin indin a shi da kari dole na sara da shi kama ro a sanan jiga na suron kura kura imbe suron gana gana imbe shi suron gana kura kura ma ade shi kama ran bo zure na yara do fitulur tuluri
0: na'am
1: amma suran sunana ma har ne rado a fitulur
0: to mangana
1: na'am yawa nya fa
0: na'am
1: yau kurman da dankalin da doya buza be
0: na'am
1: doya buza da kamar shi sai uwa ne rado fiya ka be follow sa ne rado arak
0: na'am follow sa do arak
1: follow sa do arak yau kurman kurishi sai o mbe ne ra do findi tuluri ambe share follow salama do o follow salama do o ne ra fije waide
0: na
1: yer je waide tumangana
0: na
1: yo kuru do me tuluri ambe sai o kirtin zare share follow so do yakin yer yakin ne dai
0: na
1: do ya buzare ne ra do nje ambe do fallin yaro na be do falla da shi ma ba do ya din be ya tsoro ka
0: tumangana.

0: fata bi arsibiyar linja ya ni mai do alaimadu guzuwa ba ta jaje mi fata bi arsibiyar san masa ya le wangana
1: yawa
0: ba ni ba gudu songuro si maribo halya laji kalama kin kalosa abba bakari rima sai ya le wangana
1: yawa
0: dai chairman kitubulin we Umar Habib Nguro Gamboriye awo kap kam su zo kitubulin ne so sabab Umar Habib Pelan sai samali wangana
1: yawa
0: dai comrade Jibda Adam chairman Karaka Radio Krentuya bande Abdullahi Dungusta dai ya kana premier so jami gare zakuna samal ku Allah sai ya le wangana
1: yawa
0: yayi ana Amina Muhammad Ali da Nguro Zuwariya sai Hawwa Nguro Umararia sawani indi Aisha Nguro Fariaya sai samma lokto Allah le wangana anti Aisha Ganga Maria lokto Allah makrin jin ma sha le wangana babunu kitiya bla kitiya babula Mamudu Gana Gwei Kimeria da kwa amga suna da wakrin zan samma sai ya le wangana ba kulewa ba san kan so ne biya faton da rason ne samma ne ya le wangana anti mai da son kun tin
1: ngila
0: kulewa silenci
1: na Fatima Nguro Millionaire kwata sai ngila wuce kasa duro
2: mai kuralar da chat
1: assalamu alaikum
3: assalamu alaikum Umar Alhaji Ahmad Marajin ba zo gwamnati Baloyi
1: ngila Umar Alhaji Ahmad wushe gauro
3: bura hawalin nikla kurisin nan lamga tara nan ran daru da kliwa gurgana
1: yawa
3: Alhaji gaji mai do shi ran daru da kliwa gurgana
1: ngila ta mai bai sumona yi
3: fa ran daru san ne kamu ba konga ba san maso da ran daru da kliwa gurgana
1: yawa
3: ba tawari ran an da chafon kyari bura shi da gulle asare shi kyari bura shi shirin darab da kilewa shi da gulle na fanjin ma
1: ngila tuma yin be nya fanjin
3: chairman homa chairman what jongo wote kima kyari bura shirin darab da kilewa shi da gulle na
1: yawa
3: mama haja kaltuma algoni usmana shirin ki haje shi da gulle na
1: yawa
3: kafara shi da gulle na
1: yawa
3: gamna baba gana mara zulum shirin darab da kilewa shi da gurgana chairman MMC Alhaji Ali Bala mara bolore shi shirin darab da kilewa shi da gurgana
1: yawa
3: mut kata kam ko nin fan jin no so so yaron darab da kilewa shi da gurgana
1: yawa
3: kam dai sun da takin ba ma dai kira ke fala shi da gurgana ke faliya shi da gurgana ke ba mata shi da gurgana ke ba saba shi da gurgana
1: kal kal
3: salam salam ko wace shi da gulgana
1: yawa
3: ngala da yala ne fa hera ala nda kal
1: ngala wushe kasa duro daji tumai be lewa ma da gumtuna jama'a ma da samaron go kam gade assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
4: ada kilewa sai man
1: kilewa sai da numa naji
4: Rami Muhammad manajin gurta ta kula.
1: Rami Muhammad, wasu da tarin gauro, prescribe ninge.
4: Bar awai mai tiran da fata radio na rasa ne san masa tsali ba ngana.
1: Yawa.
4: Ana fati mai masa tsali ba ngana zinan Muhammad gurta ta kai tsali ba ngana.
1: Yawa.
4: Yawa. Yage aurawa ngoro musare ri ba ngana.
1: Yawa.
4: Abba wasu ne mai ba ngana ame sha kuma li ba ngana.
1: Yawa.
4: Jajaman jami ne ma mure samu da tsala wa kanzai ma kanzai na kanzai ba samu tsala tsalan za a dangana ngala tsalanci
1: ngila wuce kasar ro daji kurman tumayin bey lewa madu samma gamtuna jama'a amsaro assalamu alaikum go kam gade assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
1: tubdo kilewa
5: ba suleiman kilewa suleiman
1: bin duwa mananyen
5: ki Aisha goni Muhammad
1: ngala ne Aisha goni Muhammad ngila
5: buro hawal man cidan da fara radio da rason ne yana amon mai cidan ko nan da zaur cidan da cidan no luno na
1: amburo
5: hawal mai yayin mai da fara radio da rason ne shirin da rason ummi na di za da wushe ron da duk da dikina
1: yawa
5: otike chai baro kalmata kale buskar shi kalan zai al'ada mana Zainab Alhaji Aleli wa mana amlatu ala wakarin zan san masoron da duk don lokul mana ala andiro wato hirwe
1: gila gila wuce daji Aisha Muhammad da ai jama'a mu lewa gumtuna go kam ga assalamu alaikum
6: wa alaikum salam dar da lewa ba Suleiman
1: lewa Suleiman barka alhamdulillah ndo mana nyen
6: nam ba gudu su sai mari bofa le nemba karatta radio kurtiye
1: gila ba gudu su
6: yawa dai buru hawalin jama'a da mamuriya samma so lewa gana
1: yawa
6: ya jingawa da lam ba kasiya ba fasiya bayan fatasiya ko kwariya kwariya ya mai duriya da ji turobulai dawo cikiya da tana da samma sali wangana
1: yawa
6: su so tar mun jin ba wani ringu lokaci da kure zana ya ji sa sula yan kamar sai ya waziri so ba na ba kan boye so boye goyi so ya ji alisa goma so alayari aloso alaybar inna so sai samma soron dar dondo gun muna
1: yawa
6: ala wati harra sare yawa yarunguwa
1: ngila wushe wushe ba gudu su daji kuru dai botu dare goyen botu dare botu dare kuru botu dare assalamu alaikum
4: assalamu
1: alaikum salam du manajin
4: san sai manda ya
1: dubdo kilewa
4: ya sai bakura mafani manajin
1: bakura nguro mafani
4: are kuru sai ke na babukari ya riman gura fi zanne sai ka ni wangana
1: yawa
4: Ibram sawa indai Ibram guru mafajin sai ka riwana
1: yawa
4: mama ma guru mafajin sai ka riwana lokacin wa fajima
1: yawa
4: gila gila kiriwan tiro
1: gila bakura guru mafanin bozu daji jaman zulewa zana daji botu bakura ya adin daji zangya daji kuru kirintu soro salam gayen susu do jami kirintu ndi so ndaga sana so ndaga sami ya sama soro sandido andia kirinzana soro daji zo maro askrandia plenyena puraskramandia haorandia kuru adema playa kujikuji atoi kuye nandiro ita gatenadu adema chunzo kafua bali daji kedibulin sarero nandiro ishin daji kaudro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
7: Abdusalam Abubakar
8: Kurdele kulaye telegram Wala rijin banyak Kurdele kulaye telegram Ake kangle kone reke gram ba Ake tunje karwa ma bala ngaranna ma Mangari, sarikin da kare kerin bai. Sarakolo

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب